0: ojjanjaba ekituufu ki ekigamba sookwa nga kyekikulu mu akaseerako leero program yaffe yabuli kantu kaoyo omulwadde gwateekako ekikumi kyo ebitano naggamba nti akaseerako na sirina kyensobola kukusasula obula ate nsaba Allah jala wala ekikyogeza maaso okuba ngaokozesa kyabagaya maaso okuba nga ate akikuwamu jjana mukama wange abaweza pale ffe mbadde nsaba obatolere kusalamu era babuuzeeko akaseera kano bamanye ani gwe tulinayo nako lwaleero.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu.
1: Amanya nze Gasiga Abdul Nur mpangalira mmengo ku muziki gw'omugenzi Sheikh Hassan Kasujja we mpangalira imyaka n'imyaka.
0: Emyaka amanya ogambya ni?
1: Gasiga Abdul Nur.
0: Gasiga Abdul Nur.
1: Esebo.
0: Naam. Oangalira wasebo.
1: Mpangalira mmengo awo sebo ku muziki ti gwaruzige. Kumugenzi Sheikh Hassan Kasujja. Esebo.
0: Mchibuga wano.
1: Esebo.
0: Obulwadde buno obukuluma ogambye bwakutandika butya kwa omulwagala kumanya obulwadde ekyo obugera maso kwanga bukutawa.
1: Obulwadde buno bwisa bwatirika mu COVID ya soka. Kiasi umusulo gwesiba nga esobola kufuyisa. Nigumpisa bubi kutusa nali mbeera busiya. Nibankwate nibantwali mbale. Nibandongosa.
0: Kino kituukawo kitya njagala okumanya ddala olunaku olukyatandika.
1: Oni gwe kyatandika nagenda kufuyisa ngumusobo kikujja gujja mutonotono.
0: Kiro oba
1: buseera bwona kumakya ati nzikuze kumakya nga nkama mukame ngwakamente. Owulise mukadde wange kutusa buyakula kibyange na mumaaso nigwisibira ddala. Mateka mumotoka byantwali mbale nibandongosa. Kuntongosa na kumibanga ya myezi nga mukaaga ate nikuddamu midemu buto nibantwara imurago murago bantumenega ekiruddu nimbere ekiruddu gitano mwezi muramba kiruddu nimvayo yugina maso nga bampiwezamo bampiwezamo bampiwezamo tuza buyakola ki ndi nibiganira ddala joji yojabaramu nimutumu nibinkwata ninge ndi kiruddu namara ye wiki bbiri wali musumari ajja kundaba yansanga kiruddu mu ddwaliro naga muzee wano mara biseera bya bugerere wali eddwaliro lyanzijanjaba libeera mu Muroto Matani Hospital bajja kujanja bajja kuterera bulungi naye nga sirina sinza zintu wano yampise nti mitwalo ena
0: ekizibu ky'okuba ndi wakyabu kyokumakya nolaba nga tokyasobola kufuyisa
1: esebo
0: ogambye wali omulundi ogwasooka jaka tugende mpola mpola wano
1: esebo
0: njagawuliza asooka nga tufuna bulungi
1: esebo
0: omulundi ogwasooka wakutwala mu ddwaliro ki
1: yembaale nibankola operation
0: omusawo akugamba nti kiki ekigere
1: prostate esebo nibandongosa nindowooza nteredde naye gwe tibyaba bya myezi mukaaga nga nfuka bulungi te nibiddamu buto ninzira muni ngasikyafuruma ninge na mudwali murago nguze kumuteka agapira agapira kaga na kuyingira ninge ndi kiruddu nimbera kiruddaawo nibansiibula ninvaayo nimbera bampiweza mpola mpola ninga tigizo yabaramu omwezi oguwedde nimbera bubi nnyo nibantwala wa ekiruddu ninzira ekiruddu nimbere wiiki bbiri wari muddu wa mungu yansanga ku kiruda umusomali bano batimenya amayingamiya wali mu Gisenyi naga muzee wari witwali oyanzijanjaba naye liri mu Muroto Matani Hospital lijja kukolako bulungi musomali yampa sente ezantuuse mbaale natuuka mbaale nali matuka tugenda mu Muroto nali ntuuka mu kkubo abasaabaze ne bagwa mu tagisi abasaabaze Wina kazi kya kutukala ku muntu omu eri kyogenda wala. Ngenda kufunira lole. Yanfunira lole. Nwati ya kulole. Natuki mu tusa munana ne gitundi ze kilo.
0: Ngoro bakutwala mu dwaliro. Kujja ja president nayo linyerole.
1: Andagiri dumusumari ndi nyerole. Tuse mu Roto mu town. Nimvamu. Ari mu dwamo yampa katibe nintura ko bwa kumacha saa 10 nemu. Banta ukabasi, itwa tulese eno nga twale simabega. Kati kumacha ni banzi tayi mabega, mateka mukabasi kanti akanti akudwa lyoje matani hospital. Ntuka osa 12 zo kumacha, ndi ndu musawo mpaka sawa nya, benera musawo. So nangamba uno kukola ki ukora ibintu bini mabega. Uno kugenda mu gifananyi, ukora sikani. Wandika musikani, unakuwa musikani, ingena musayi, uwa musayi, wangu watu musayi, wangu watu musuro, wangu watu abulikimu. Tu sabuke waga ambati, uzubugoina aga wagokayo naoneka. Winokuro nguwa sebuga.
0: Kuchikume umesambu, haka mwuzi menda pale FM, kula helio mtu wawulijo. Ochavamu, ya gina maso kwa nga ataulida. Ndia kawago kayo nonika.
1: Umusawo nambuza. Anasura kuyamba, ninga munangu. Sina mtu ya nasura kunya kujako. Dini namba mkuru kwa tuwaka marakuru wanda kubuga rodi meya. Ya nasura kunya amba. Kwa umumanyi, akumanyi kwa amanyi. Nga kuno nginami. Nagaza ati utawana, inambanjiina. Dogita yenjini. Na kubila bali mwezo. Ya mkwila nanga mkama nangu wati lako ya jikuwa tamangu bari mwezo. Nanga tinze jiseka, nze dukita jiseka imuroto matani hospito. Wali umuzeari wano murugwadi agenda kurongo osebuga. Agawo kayo noneka. Nurugu echo, kita kia sende zaba soa imituwa ronkaka mumusamu. Wevuzi ubuga ina nanga umanyi, nanga nze umanyi muzeo umanyi burungi. Na mubuza bari mwezo abasore bitaga sente meka bitaga mitwaro nkaga mu musambu na abuza tugita giseka nage simile tamanya ki naga muburira nsen bari mwezo aziteka ko bankora kurwa no kurwa mande musoyo nanga mati munange muzi musajya kumanyi era sente zina zisindi se tugenda gukora ko tugenda kurongoza ngamba alhamdulillah rabbil alamin ni bankora ko wala kandu kibante kamu akanyaba mugufuka so nuko akuraga wone umwe kari akanyaba gufuka so akakuraga nokaraba kakano tunye nokarabe
0: cidi fa ntujya kwa tugiya
1: kakano karabe kakano kune kanyaba gufuka uri dimukade wange munyu gamba bagayira cyo umuganda libera mu ngaro gatumaje kora kwa ngo umusege wo mu muze yo yarimba ati nawo muze kwira ko namasogo ngena maso ni dagara adisina dagara yo kumira tugara yampete ko sina te buya bikona ni nakavayo landyo dinamenya mitino ka twabwiru nakunga bitwe ni mitya ku muziki twa mu go mu kinyoro ndi nibirawo shya mu mbwa wundu kansara shabani yanyamba napi mitwaro 10 ni nyongereza ko ningena nifuna impanga sakayumba karara
0: Auliza ako pale FM katuna nyenjagara as demo kumene binabina bikutuka ko okulongosa kusoka kokutuka ko oina yokubana
1: abana bali na abana bato abara bakuru nabo tibena kibiyambye tibena kibari tibena bwe bari nabo we bari
0: ato mchara
1: mchara wali
0: Mumbera eneyo ino na joita mungu na wana viti kukulo ngosa. Omana kutia no kuhimiliza wa maka ingatibu chini.
1: Munangi, chumbuza chupuli mucha ambuzi chintecho. Mbera uwe nchana habana. Ala ya singo kumanya ya alisa. Ulichimu, ala ya chupuli ntekateka yacho. Mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata mbata munyambe nari mukoze abasinga mwena mumanyi nga ntunda mandazi ni chapati ikibuga cyona kuva mu mwaka gwenka gwensamvu mu munana unatu nagamanda ine chapati nokusenga sina mwe sima ivyo gusabiriza sibimanyi
0: mm.
1: Nga niweleza nkola buri kimu kitusako
0: mm.
1: Nika tamanya gena ganzi gwamu so sina capital tsuya kuza manda nikola chini nkola nenga funya capital tsuya kola chi kudemo ninkola chi ninkola ni tsuya kuimiriza abantu bange mwe bade kumuranga bakade banga bampuriza mwe na asobora yenna kunyamba nyamba kurwa Allah yari kunza sulida zina cyabuza sura yagibenge mukade wange
0: umusabo wano muko janja wa mukuru ngo somo ndigino gusembye yo
1: mm.
0: Kwa oksinja wonye nyinde bakako akakulongo semino ndesatu
1: ndesatu sebo
0: umusabo yagamba ko ndi kino kigenda kubera cyarubera nga bakulongo sa kiddamu oba yakugamba ndi bwekina harongo kakinzo
1: kwa yanga amba bwati
0: mm.
1: Aga ukwe kwa dika letu buzibu kukusumbua. Yampa ndikiri dagara.
0: Mm.
1: Yobu kwa zesa. Na ampi kisile chikiri jamikibira ya mnyeze vili. Mbani
0: mm.
1: Mnyeze kwa dina juwe demu. Uja gendi kichirudu. Aga pira baka jemu. Uja kumaze kuterera. Nga tumyeze yote jina agwera. Na kakona agatambu so kumwezi kumu.
0: Mm.
1: Katitika jenye kweza yampe deko sina adena akamu. Bari wandiko na kete kumuduari na kete kunanga ni ku imurago wanda kete furma sirio ni makula balansi itaga itaga jima zio kuzesa ili sika tiga riba gari bari bari zemu imituwa roku minesa tu ukura ki ukura ki marayo doze yo yebyo sebo
0: kumukutu ugazi kwa msambu akamuze mwendapa FM ekula leo mtu wa ulijo agama soko anga tauliza subhanallah ulide mundo gusoka agama soko anga rongo sewa nago kubiche chimu ya na agama silango kwanga rongo sewa na ye gomusa wa mugama tikatiko rongo seduo terede ne abadi yao kasera usera ngate ensonga yemwe gira maso okubanga eddamu nga wakunyonyodde nti yali mukozi era nga yeekozesa nga ye omuntu yatandikirawo ka business kako kubanga atambuza ebyokulya essaawa ino kyatasobola kubanga ate akola wano okubanga yeeyimirizaawo imagine ko kiseera nga myaka nagyo gigenderedde okubanga akawago kano njagala omanyi wali tugendede speed ninga ulizo na agala okumanya ekintu mu omulizo na agala okumanya ekintu wansi ddala ategere akago kano kote wakalongosa ogwasemba sicho
1: ogwasemba kibalongosa
0: ogwasemba kibalongosa
1: esebo
0: nera kazi mga nikaletele obuzibwe omu
1: Mbari imbari, kibamburi ya kibaro ongosa, kujikuwa na bui muroto, vibanga uti agawa kutukenda kuro ongosa kikakiri tu uzivu. Ereni wakaka sarwadi mati wakitumuzi, tukenda kumuko lako, agenda kutere la burungi. Erabando ongosa, alhamdulillah. Katika pia, tikana kumvamu, ni musibu kukuba guze. Sisiru mizibangu kukimba timu mizibu kanga tibana kati mwana kula ki kundongoza. Wekubaguze nga sumurula ni mfuka ni mfuka mtu mga fuka bulijo. Nyeze mwini kula ki ni nkazamu ni nkasiba. Zizi mpilazi mpanga ilo mkade wangi.
0: Singa chijanti olimu chisera echoku wangu utambula. Umara kutia?
1: Ni wala nyo utambula nyo ngingi ndo mpamfu. Tambura mpura mpura, bwe mbante wakantura mu kifo kimu. Bangi mangi nanga kusala ku muziki tinga ugwe wala. So akuri nya boda. Esebo.
0: Ndi wotula ku boda, woge na kutanga te kukosa kapira kano.
1: Nani igendereza nyore ngambu akila kuntwara, ntwara mpora. Tumvuga speed. Esebo.
0: Auliza mkutu ugachiki umusambu, haka unze menda parfum kwa leo mtu wa ulijo. Mzee yono, asinga mwizo kwa mwumanyi. Echwana ni chitufu.
1: Ni mwagizwa sports kila buvira.
0: Asinga ndoza wabasinga kwanga wakula vila. Awala wabasinga kula vila nyo mkampenzi zetu vude mwezo.
1: Ileha.
0: Asinga wabasinga kwanga te wakula vila. Akasira kano. Jagala odemotu ninyuleko. Ndi. Mukasira kano wakula vila mkampenzi nga wamala kutia nga te otawanyizibu ichiwa dechino. Kwa tuwakula bangesele mungo inawotambula wamala kutia
1: elabu ni mtu hivu zichintecho na mara ukumisha mkampeni natambula nga mpora mpora na nimila mkifo chimu dangu mwuyu kwenye njagala bali mezo kwela rodimea wa Kampala ni mkama nasasira yamudunda na kwa atirako na wangu lijifeo chibuga rodimea nirani Luhirika Zahara wima chinde na ye na mu kwerea kampeni ni mungu nina kwa atira kuna musa kubasaji mwanguli ni naba wangula Luhirika Zahara ni Luhirika Zahara ndude kumura ba
0: chemani ila chitro fonti abu mbibu kwenye kwa wabi ya koko pale FM ila nalibu wabu ulide msajja wo Echa mazima sawe no Alimombera yeta gisoku solo kwanga te Kwa tizi wako Solo kwanga te Ayambu wako mungere muwenda Oboli ya watina ye Solo kwanga te Afuna Embera ye ya Gaza Oboli ya kwanga Obulamu Busolo kwanga te buda Monteko Enonji Njagala ngatu unzika Agasira kano. Jaga muweza wapa refe mama nye. Eshtuo funti. Weimiriza uweka. Ogambe famile. Esawa nubela na yoku mzikitinga ogambe wajireka.
1: Aba tunafuna kayumba. Mwemba teka. Matisa zino weturi. Muzikiti nabija yoku mzikiti. Tivichariyo. Nekata lihamudu nila. Ala wabu yinza. Mtufu ala yarisumduwe kwa uraba sura kuimiza abo family nijimirizawo sina mulimo gona gwe nkora sina kintu kine kyenkwatako nda gutusira bino ngabamaze kundongo tino ngaba mtu ani uwe bali era ala mwibaza alhamdulillah rabbil alamin cha mwibaza nyo kubanga nkwatiteko ampanilide Allah mutufu sina kintu akogera ku alanze hari we gitibwa Ikamara byonna nkwaje ko buri kimu ambiza mayengo mangi byimba te siri dozo byimba zisuya na mi pizza kwa netmiti ndivi muroto nyari na simuroto ni kola ki ni mvayo nda sezo ni ndiko pale ya FM simagezi gange simanyi gange tumanyi sikumanyi neda ba arab gande to anu ku pale FM mbadi yuri aburi nga simanyi yo si usubana si na ku pale FM ni sezo ndi kumukutu
0: Eshtofo, fena. Oh yeah, yes. Na kwa demu kosefu, aita mkusomozo kwenjolo na ye. Atalese ya ate kubanga jukira mungu enti. Allah kugizisa. Mumbera yu na atasoro kwanga talaba. Owa, omudua soro kwanga tamu jukira. Kosefu walimu, talese ya kubanga te mungu. Mwanjagi ya na mgambala, ndoritla, mungu wangizise za. Na yenga te embera jalimu mkosefu. Njaga hapa wiza hapa lefe mwakasira kano basi ule nechi gambo choi sembayo. Ate na una ya galo kubanga ate obaina uwaka wuna wanzo kubanga kutusako omuwe na mbasi mkwanzo buteka.
1: Inshari hamudu nila ila bilala mina tuwa ala tabaka watu ala ntere mubu gangu. Vampriza mwena abasi nga mumanyi mwini mjena kora anga. Siri mchamu masoka mge mumanya basi nganze Abudunuru Gasiga. Na tunda kwa chapati na mandazi chivuga chona. Mpira, mburi mpira mwisayo vyona, nambore, ruda wana chivu bichari wu. Mwina mumanyi. Chemba saba kati mga mpuririza. Mbati mba saba. Pili antezi kutira terera mu. So ya kutumu ni ukulemi ni moja nga kukye mbati ya nkora. Amaswa kufuna wente akabanda kama anda ni ntunda mana gantude wa munga. Sura kusitura. Atimu jinda bilamina kwa wana mkani suwaga pangisao. Niswa kutunda manda nga ntude wa mu. Nika sikia suwa kutambuza, biyemba dentambuza. Sikia visu wale lakodara. Sikia suwa kusitura. Ama nyigampe demu. Nima tisa vampuriza. Mungkwa tizeko inshallah. Lezi mfuna kenkula ki. Kenkula nsua kui mezo familia yangi. Inaba nabato. Tuwena mwasizi, tuwena mtu yena. Kujako ala yeka ya wanilide. Kwa sika tinze ni wanilide tisa wadino. Aa. Mbandi ya unga no mtu wakuzi. Hey, muzee, soko je. Mpadu mtu kwa alhamdulillah. Padebila alhamdulillah. Ala mngibaza. Ela nchia mngibaza. Kwa nge bintu bijempi semu. Nile sibi subila. Eri mtu ya mbuza muzee. Chiche waka tonda. Kwa niko aruwaki. Kwa hali tumanyi wafa. Ni unabuchari wu. Unachi waka tondo. Unachi wakula chasa kimsa katondo.
0: Orina kama ti narimanyi wafa.
1: Ya. Yeah.
0: Murembera.
1: Ya gena nda. Jiyandabamu. Kwa siku ya kusose. Unabuna. Umuvili kuna wakunyu. Kwa mviri nziwa kumutwe. Umuvili kwa nukunyu kasujanaga watu damu kuingila muzikiti. Kwa nge mkini mkini nga masiraka kuruguta. Orimudu wa mungu ya nkula Dar es Salaam, nanzi janjaba, simu mani tamani. Yanki za kumi na imu zo kumacha nga tukala mazigi mwenyanja yu mwenyu nga njini kumu. Kumacha nwaka mungi zina kumuslamu. Nagina kumwa nga antelede. Nari hamudu nabi yu nabi yu na ala mwibaza. Elewu msaja ya ndaba mkulu pisele vyo. Kasuja yungu wila kumuzigiti. Ngani mpela nzivu. Nsaba ala kilize. Assalamu alaikum wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sigenda kubanga tenso lokubanga sokano.

0: tulabe twe embracing a technology systems hizo na za internal affairs obebi uma bikali magazi tebachita mu Luganda ndoza yes kubanga tulaba nti the world has transited from analog to digital ensikati zonna zonna tulimu e-world the world of the internet so tulaba nti systems ezimu mu internal affairs zibadde zikyali ku analog system nsabye mukama wange ne mugamba nti tuyina okwangu ennyo tulabenga system tujifuula digital ekirala tuyina okukolera awamu nga team kubanga omuganda agamba agali awamu gekakola ki gegalume ennyama ate okwegatta gema ki gemaanyi bwe tunaba tetuli bumu nga Juma nkola byange kama wange simuwuliriza technical team ekulirwa muganda wange musanyufu nga naye ekola birala au tetujja kutambula naye nga ate twerabidde nti tusavinga munna Uganda ate era tuweereza mukama waffe President Yoweri Kaguta Museveni.
1: Ate yo omwami wa Kabaka atwala muluka gwa Ssaabagabo mu Busoga mu ggombolola ya Mutuba 10 kyamulibwa mu Kalungu Kitandwa Elzafan afalaasidde bassentebe b'ebyalo abalondebwa mu muluka guno okufaayo bazzeewo obumu mu bantu b'empologoma agambye nti okulonda kwawedde kati essaawa yakuweereza bantu bonna Kitandwa agamba nti okulonda mu muluka gwe Busoga gwalese kuyuzaayuzizzaamu abantu kyokka nti buvunaanyizibwa bwabo abalondeddwa okugatta abantu bonna
2: mbakubiriza okwagala Kabaka wammwe mbakubiriza okwongera mu amaanyi mu kutuwa oluwalo nga mubadde mukola tukolere wamu kubanga Katikkiro atukubiriza okwataganira awamu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne ya wakati tuleme kweyawulamu era ekiseera kino tukakasa nti chairmani w'ekyalo kubanga omanyi nti olina omwami omutongole ow'omuluka ndowooza era tiwaliisenga nkiiko katutegezeza mwami wa muluka w'omutongole n'okubaako naye kyayogera ku gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka kubanga ebintu bingi naffe bitwagala okwogera ebikwatagana ne gavumenti ya
1: Ne mugocha amalala getina wabamu kubakulembeze mu bitundu bye buyukwe basanyukidde ebimu ku biragiro ebyaweereddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu ebikwata ku bantu abakeera okunywa omwenge abakulembeze bano bagamba nti abantu abamu babadde bafuse basemugayavu mu kukola nga bakeera bukezi omwenge mu bifo bye banyweramu omwenge ate we bamala ne bavumirira gavumenti olw'okubasiiga obwavu okusinziira ku Kiwanuka William Mubiru nga ye meeya w'ekibuga Lugazi asabye gavumenti okuleeta etteeka eritekesa mu nkola ebiragiro bino kino kiyambeko okukomya obugayavu obadde mu bantu nga bakeera bukezi okunywa omwenge ne bafuuka
3: Balujojo. Gavana nakoleteka lino balivuddeyo na maduka. Kuba osanga omuntu nti agenda muduka, webana awera amabala era abantu bajagenda mu maduka agatunda enaku zino agatunda soda gatunda n'omwenge. Nti abantu kati batambula, oboli akuvuga, abavuzi ba motoka, abavuzi ba pikipiki, n'abavuzi n'abantu abatambuza ebigere. Ogenda okulaba munno gwe badde onyumya naye obulungi, ng'agenda okulaba ng'ebigambo bikyuka, saali n'akacupa k'omwenge mu nsawo. N'olw'ensonga eyo nti naye tusaba etteeka lisooke ligende mu Paliyamenti liyisibwe ng'omuntu bw'ava mukwata avunaanibwa. Nti tulabye abantu bangi bakwatibwa, oba mambala mu baakutte abakozi ba gavumenti, naye olw'okuba tagoberedde mitendera, olw'oba bakwata, oba nti okuba interdictinga nga tekisoboka. Tunulira omuntu n'abagandi wa myaka 2 ng'eggometa ya myaka 4.
1: Ate yo polisi emukono ekutte abantu batano oluvannyuma lw'amawulire agatambulira ku migatta abantu agalaga bano nga babadde beefuddemu mu kubba ebintu by'abantu nga beeyita abalonda scrap. Abalonzi ba scrap bano babadde bakolera mu kitundu ky'ekironza Mukono Central Division nga bano babadde babba ebintu by'abantu. Kati okusinziira ku mwogezi wa polisi mu bitundu bya Kampala n'emirirwano Luke Owoyesigyire ategeezezza nga bibagoberedde bano nga basinziira ku mikutu emigatta bantu.
4: Polisi emukono ekutte abantu bataano oluvannyuma lwa butambi okusaasaanya ku mikutu migatta bantu nga waliwo abantu bavudde ne balumiriza abalonda scrap mu Kiroza mu Mukono Central nga beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka okutigomya abantu nga babako n'ebyabwe. Obutambi buno bwatandika okusaasaana era twakoze ekikwekweto nga twetegereza obutambi bwa kamera ez'oku nguudo ne tukwata abantu bataano bano nga bali myaka 15-14. Ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso naye nga tusaba abantu

0: ni dabo dabo
1: boom chiki boom chakala
2: amanya nzendu uche huda okuvesemba bule loko bumo oyo namugule 12 kuduka sina kumotoka nenkabikula nensanga mwe mitwalo janga 2 mweta nyongero bakubiriza nti ebirawo bya ddala
3: Chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi.
4: Ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana, abachala b'embuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kanu kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
5: Fungizo wa Pearl of Africa Radio. Biri abiri mu mukaga. Akuye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jeto. Obundi bwebo. We tiki teke. Lindirida. Fungiza tukole. Biri abiri mu mukaga. Akuye kodi. Lindirida.
6: Mzai kamadi, ngosi kaskaba zuku waba tuwala wa.
7: Ande kasi inabudi mwana angengenda Kenya.
6: Atukola yochi.
7: Batuwala kusumati wano wachari wesomero. Aba sume sabasiba mfilimu, mbwaba na babala gabula jifilimu.
6: Ukakasa.
7: Nje nganzira mwebio lekakwa nengenda.
6: Panaye, wano winasa na esome ya esome suza kumutindo kwenziyo na.
7: Hei.
6: Rayan Classic Islamic Nursery and Primary School.
7: Kare kamba tuwale yu.
8: Rayan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School. Yesomero mzade musani do kutuwaro mwana wo. Antibali na basume sabatendeke. Abali kumutindo kwenziyo na. Gadiri kumusinji kwa abu siramu. Basume sabia dini, nebia nsi. Ukugata kebia mikono. Nga nebito nebia abana babitumbura basangibwa nasa na kabulengwa ngofude kucheba ndo road bafune kusimo 0703 abiri chinana musatu ana uba 0782 abiri chinana musatu ana beba Rayan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa
0: boom chakala
9: I drink a rock of boom I dance dance dance
10: nenye silver baka I win double double
1: boom chiki
2: Amanya nzendu uche huda okuvesemba bule loko bumo oyo namugule 12 kuduka sina kumotoka nenkabikula nensanga mwe mitwalo janga 2 mweta nyongero bakubiriza nti ebirawo bya ddala
3: Chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi.
4: Ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana, abachala b'embuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kanu kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
11: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke visiro vya shukuran babies home. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka na echigenderelwa. Tuduka ulo kuchusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumu kaga. Wansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran babies home. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo gomenda, umwaka biri abiri mumu kaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guwa kudukira mu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili nechitundu, gwa linari city ya KFC.
12: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
11: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko uluwa ulamo, duko uluwa shukurani babies home administration block.
13: Zulafa Holdings Uganda Limited. Aba kuyamba kukubanji. Nyumba za bapangisa, akasente kone baka kuwa mubwangu. Nebovoli na nyumba za bapangisa anga za kulemelera. Bazi kusoloreza, nebaku waka sente ko awatali kumalabude. Basangiba machindi ya kugolden plaza, okulira na paka last restaurant. Bakubire, kunoti musamvu noti emu, nyabiri noti, musamvu tano satu. Uwa, noti musamvu noti emu, satu noti mukaga, emu biri muenda.
14: Okubuli ya kukumacha, mupro program, etuli umukeze.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuguli ya kukumacha Abduhamidi Kizito Msenza andagi manya gange ni nemukadu wa fashekhe ilimi alashidi kafuma onono gwendi na ye yomu kuwa director Bazulapa Holdings era ati msume seri mbadasar muhajirin nisangi wiri mchitengi samasaka budu imamu wano kumasijili Aisha namungona atengira yomu kuwa director nabugabu swadaka bwana byonna byonna bubango mwetaze inacho yagala kubuza kweyongera ko kumanya bonna bomusangira ye abaredde okubeera nga akusomesa kubanga gwe mulimu gyayina okukola kyamutondesa mutembe nga bwakyoyogeddeko nti baseeka bonna nno baba batembeeyi so sigamba nti ati munange kankusange mu ofiisi atonsomesa kamusaba balamuseeko tugende mumaaso nam sheikh
16: bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab wassalatu wassalam ala ashrafil anbiyai wal mursalin nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abalunja bakizamina muli mujali nimbeda zalim abali shukumusam katonyeze mwenda pal fm okubulya ko kumacha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
15: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
16: tumwebaza allah subhanahu wa ta'ala nanyi ni matendo gonna nanyi ni buyinza gonna allah wafe yugo twebaza nibwe muulira abalunja batuliza ku shukumusam tunyeze mwenda ntinga buli kumacha tugama tumwebaza nebo tumwebaza buli second eitawo tesula mwebaza lwebaza lwataka tumwebaze kale kesemkade wange buli second nga twebaza Allah tesula gena ku level wa 50% mongeje ka tumwebaze oru hadithi mbaka nabi Muhammad
15: sallallahu alaihi wasallam
16: yagamba nti omuntu ndebwa kola buli chaulya nachikola nachikola nga uli achikoze kulwa Allah we taso kwa mwusu mwenye nga kuzi mutufu wachi nga Allah wachikwati edhi makulu nga sebeza hako chikambi chala chali cha muivu na gani singabuli nafasi ya mtu singabuli kusakuwa mtu ini ya dautu ye nga ya kutendeleza Allah na kumuongi ilaku tenza kwa mwusu na wangale miaka tukambi kale miaka na tanu tenza kwa mwusu nga mutendeleza na mwebaza nga mwebaza nga muli kusakuwa mwebaza Allah muli kusa atemuli mukaba
15: Allah
16: ngatemuli mupira temuli mu byamanyi bitwala ninga buli kusaboti wakati alhamdulillah tusuwa kuva musingo li hamad tusaba Allah sasa bitugeza kuganda tumwebaza tumutendereza tumusaba Allah azza wa jalla asukusa sene bilembe edo shiti nabi Muhammad
15: sallallahu alaihi wasallam
16: tubaganti alaika tikakata ku okumanya kanyimero kafika no okumuntu okutegeera nti dunia hasana wala akhirati hasana enso teke doktunulya Allah wajikuwaddemu amatafsiriza abamu kubaivu magamba nti Allah bayagamba nti wala tansa nasibaka minad dunia tubeera biranga mugabo gomuki munsi tafsiri esemba yokuba gyenakalabaku esemba yokubanga nzito kukigambo ekyo era nga bw'ogitegeera ensi eno ogijjako ekifuba tukabajukize bw'ogitegeera ensi ogijja mu kifuba n'ogiteeka mu ngalo obegende kolechi egende watu agamba nti okuwangalira munsi ekyo nno Allah kyatondera kya bulijjo naye nso okuwangalira mu kifuba si kya buki
15: si kya bulijjo
16: Allah bagamba nti wala tansa nasibaka minad dunia tewera biranga mugabogo muki munsi tafsiri batekawo ebintu biki bingi naye yasinga okawangamula yagamba bwati tewera biranga sanda yo munsi kesi ntwe mu chenzo kuvana cho munsi nga kijje munsi nga tiyaja nacho sanda naga nasibo yo kafan echi era buli muntu ayina sente zigule sanda ensi gyerekeza okole Allah byayagala anyo muntu achatu muntu olwensi ate nga aweza kawumbi kastoba ngo ineze sanda ate kibeyi ku sanda tukizwa no jigulya nga toina nebya ina sente zikule sanda sente mikawo kwati nakuzina ebay
15: ezali mu abi moyo tana abwe
16: kachi chigano kusala ngo wezi milioni 3 kuchukwa kawo ngi sanda yabi mbeka
15: muta
16: toina da sanda eyo nasibu yo yeyo tafsiri yo mtu hakanete nasibu jo ina mu nasibu no nga yeyo tusobola kuva mu singa tujirina sanda
15: atete ndioze okuza nezo ndo zazwaza mchala omwa omwa mitawe zana
16: matiti jonga nayo
15: nga hanga nuji nyonyo Allah 15 jimala
16: 15 bas insitu nacho toswa jija msende suka 15 babili mwetano yantu chizula nto susi okao kusanda kule kisawa tukusimayo yisawa nyogede cha bay kule kakaweta kan 15
15: tufu simulo ndukakujja
16: kuliko pino ya 10
15: Allahumma sallallahu
16: nagabo kona basilamu ndi yesande twade byokuliga binji ne stuiga bwizi esanda teba konsawo ibasanda tukuba konsawo katikunganya byokunganya nti bijagenda musanda yo etibijage twa tuna biteka udawa esanda teli konsawo neka pinu kumukazi bakeda bideka katamba leka kapinu tukusimayo
15: nituka kujjako
16: ichikumi ugenda chichaje nengalo zozinze ngasitumanjyo zingidemu tuzifunyola tutobensi
15: no bango izabyo funyidemu
16: ni bango nabo fidemu ngenda bitukuzikana byo bitali bibyo tsanda sasiyarab ayensi nitutya kuba nafe ne twevu ne twewala eyichi
15: ensi
16: yesi kali tuga nti fidunia hasana nti ensi na jikozi singule byedda byo kula mutufu gamenti bila byenkula bijja kunga same future monsi ne kuna kulwachi
15: ne
16: komelelo ebitu ganyo kubikolera kyekino amanga okuteka ngambongo obo nti fihi nas ahsan minka gwe kiganye kukola byo yino kukola mulolooza kuba kusinga nga tujja kukola mulimu ko dawuli ensero atenga tijagira kuli wangula ye muntu okubera ngo yepima kubalala tweto kwamba lenga tezalizizo kubanga anta anta wa huwa huwa wa humu humu gweye gwe na yeye ye na bali bebo si yegwe bo ila si yegwe bo si yegwe ye
15: ila na bo si bo
16: ila na bo si bo ti yegwe katekina wakulu uza nge nyonti waliaba kusinga toi inacho ugenda genda mblambu ensedo matewele kusinga
15: Allah
16: chesaba chitikila watu uzaba lunji
15: damu statementi
16: toi inacho ugenda kugenda mblambu ensedo nga shiri mba kusinga tashiri yo ntikuwa singa mchu baku singa singa da baku soka niwa chiva kono chiva hako kati guganyo kukula biyo ino kule vigasa kuhonsi kuholo uza ntuali ya bakula chi haba kusinga mbroza kupa kusinga nga mbanyi kakula chi nga kuguhamu tewali choge na kukula musinga tiba kusinga ewede wabida nga yu moto kuchisawe cha Egypt kuya poti nga moto yu siju kila mungi nizu kuchari kuna kati nga manti mithlo ka ulofu abali nga gwe nkumi na nkumi so kwa ingi na Egypt salama mpati bulicho ulija nti oze misiri ngo kiri abali nga gwe 10 na 10 kubanga yimi si yatukolanga ibintu bibiri ebitu sesa nilo lutu cyabinyumya ko mba nafe nakatubanyumiza tuli kumpebo kibanye tuli kumpebo tubanyumiza misiri wasinka na ngo omuntu nakuyisa bulungi ngo mwe yantu sanze Musa no sinka na kuyisa obubi ngo mwe yantu Firaun ida bayino lugero bayino lugero gamba anti mbadde nsubira anti Musa na yafu se Firaun Machitegeza nti badde musubira okumpisa obulungi nyampisiza buki.
15: Oh.
16: Ese etema abantu babiri ya bebei. Nga obulimu bebei mushalimu, obebei mbujimu. No bebei mukuti Allah. Musa alayhi salam. Kati toyina kyo oli mu nso omuno otuwangalira. Okujja nga wali abakikola ki? Abakiri. Gwebeera kyo yagala okubeera. Ero kizenti wali abakikusinga kikola ki? Beera obugagga bw'oyagala. Neto beera obugagga bw'olimu ng'oza tugwasinga obugagga. Bila magizi goya gala, tuwa magizi goli nangu za tukwa singa magizi. Toti anga kukula, chuo ya gala kukula, kubanga waliwa kukula chi? Hawa kusinga. Wa ila, nangu sandi bade kule dienu. Siku wa nendoku wada kule dienu ngandi kusumi saba silamu. Hawa kubanga wa singa wa itizifu. Nika stewa mpachiansi, tajikabili, 15. Biema nyibi enjo kira. Kubanga uwe nkuma. Siza gana kuja kubanga. Nina bankola chi ninga ngendo kugenya chi banyi ntaba abauliza baba ba professor katuga na kola cho ina kola fi dunia ra kutiba kola chi bakusinga ata abantu bezi balume yerevu nandi badde nyingira mukulima ebitoke ne hamuga kudi ngabe lima gendo lime ebitoke byo no mugaga lime evivie
15: atia competition
16: nanda nsesu nyama sumira manji ani yakugamba okumanya faba duga abantu bazibu nnyo na abantu ba Allah tulimantu bachi va kuba duga abantu ba Allah tulimantu bachi bazibu nnyo osinkana mu na Uganda ngabagamba anti dola yali nnye omuntu nafuna chali dola yali nnye Allah yakuwa kodi sente zo mu dola yakuwa didi zikijoli mu dola gwizi jiko singa mende seka nzomino kwenye mkola miaka jemaza satu bampele mo dola Allah sulo kugabizia nga dole rinye nga mafuta gali rinye nga mchimuchi rinye gwenda kugabizia kutoka anakola choi nakola kubanga olia wachikola chi haba kusinga chikole wanibagu wakena nakola uigiliza haba kusinga ubomba teke demu nji wakade wangi akade soka kawali ni example nyingi ndibituga ebiye kwa sibitu ine bitana makulu kwa kugamanti wali abankola chi abansinga nantani sasa mwe de ni wali abafisa kidi ni manji nyo tandike chi erijo uzo nandi zimbi wano ni nyumba za wano zona zibazimba ezibe nyingi zimba uwe yiyo bagamenti bova ku nyumba zinyirira odake mbi nenga chijo
15: botuka ku nyumba mbi
16: mbi
15: ngomweta
16: Ngo tulagiza. Ndio kama una Uganda tulega mtu tuba imani kali. Nza tukubuya kwa kumachaka tubabule bwa buzi. Tuka tuba imani kali. Niwe na Uganda wosinka lo mtu ngakulagira waseka na gati otia kubocha embizi. Oba kubala. Buze bala gundi wetuka onkubile ngati olugendo waseka. Gwe wocho ino kula chikole. Wadaba chilimba chi banji. Wadaba kusinga banji kasoko kitabu kali Allah ntogena chikola chikole chi neetu wepi makubachi mbuli yenne yepi makuba musenga tanatani katatandika wepi meko choli Allah ja kuwande chowe kula chi chowe chowe ntimo education tuina na masomo ya kusomesa bwa gamba ntipate gira obutonde gachi Tuli majuka sisi kato nulinganzi. Wajita kati ndi. Mbiyo kusumisa alimuoli. Alhamdulillah. Ocha alimu.
15: Mnyo. Redamisha. Redamisha jeri masanafu.
16: Tetui na mbana waganti wa ntumulese.
15: Aha.
16: Luwaje.
15: Endu wade kaku special coaching.
16: Gukumanya umanyanti chino chota ane so chukolotia. So singa wachikola. Gwenga wachikola chi. Gwenga wachikola. Tuli nila batu wachikola bata. Asa gala batu wachikola. Gwachikola otia. Ne Allah tagenda kubuza abantu kibakola agenda kubuza gwe kibakola tibala sasa ya rab
15: Allah
16: watu wiza balonji ibadde alaika ya lero ibadde bintu bimeka ebina chakati jobu lango tuyingire inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi inshallah
15: Zura Power Holdings Limited ye ansa ku muntu yetaga obwangu bofuna sente ze nga amazo kuzimba uzeganyulwemu nawe umekete ku kashuo nga tetofunyate kutataganyizibwa nolecho bakwase bizimbi byonna byolina nyumba za bapangisa maduka bajja bikusololeza bulungi gwe nnonga landlord bakuwa sente zo mu bujjuvu ate ne babanja omupangisa mu mbeera esinga okubanga nzikakamu bakiruddemu bakinamu obumanyirivu basange bantu bakindye ku Golden Plaza okuyana paka last abotuuka oye Zura Power Holdings Limited ge maka gaayo kankwesimu okubeko osobole okumanya ebisingawo kankuya Haji Faruku eri 0774638 atano muenda oba ya mukadde ofe shekeri mia Rashid Kafuma eri 0730M3629 atenga ebyenfuna bikotanye mukwano bikuzimbye ko ebizibu wakayumba kale jangu efuna ebitabo okuli ebisumuze bigula ebyenfuna ebifuna ebisera omwana okuli weddua obubonero bw'enkomerero neddua kumi ngoli mu buzibu byawandikibwa shurani mu Kenya ku shillings 12 zokka eza yuno eza wano mu Uganda jangu wano ku reception ya Power of Africa Radio ojja kubanga obifuna mwana watu programu yakuyiseeko okisanze ko kitundu tweddayo kwemulugunya kyalira mukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna ojja bisangayo owerezeeko ne badno Mbok Radio and Retail Company Limited ye kampuni eyesigika yakutuusaako ebyuma saako n'okubiddaabiriza bakutuusaako services nyingi nga kuguza esi wamu n'okuzigula service abaina amayinja ageyambisibwa mu kusala ebyuma ne towers baina ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa ebikozesebwa mu masomero ebikozesebwa mu offices nga printers photocopy machine zimu plumbing atenga babikutwalira nno mukwano oba oyagadde babikuteekere singoba oguze bingi nnyo nobalina n'ebintu ebyomu hardware kale bate bagabando na abakozi kale mugendeyo mwangu yule kankosi mu manyebisinga weli 0 misambu 5 0 asatu musatu ana munana chenda mutano ba zero msambu munana munana asatu musatu ana munana chenda mutano atenga Mukaro Enterprises Uganda Limited ye answer ku muntu yetaga bizimbisiba birungi ennyo ddala kirungi nti ajja basi mti abazonna yazikulira hardware kati China kyonna omanya nti era ekyo class ebyamasanyazo ebiru plywood tanka mifaliso mitayimbwa seminti bane menye kindeke ki basangwa kodi Kampala Shidi Khamis Road wano wafu wano kumpi wano mchibuga jangu bifune oba bisigali next to Shenu Masaka Road ni wampi Ogaza Road simu kankuwe omanye bisingawo eri 0710 10 8 5 0 0 5 0 5 bibibe bingi era nabyo babikutwalira ku site mukadde wange kankusabe today inshallah nam sheikh
16: awashiti wa nabi muhammad
15: sallallahu alaihi wasallam
16: nga sinagenda ku levu ya allah azza wa jalla jatugamba nti mu ahzab ayata no mukaga inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima
15: allahumma salli wa sallim alayhi
16: bidin ngati ogena kela
15: bi akabutambala
16: sallu alayhi wa sallimu taslima
15: allahumma salli wa sallim alayhi
16: leko sallimu taslima kati ngasuna genda wantu awo abaji bana chibala ba abafi ombaka yavao
15: sallallahu alayhi wa sallam
16: ila allah yamu ya mujula ali madina ba muzika ni ya yinzo kubera wetuli ayinzo kubera wetuli baga manti kubango kubera wokwe yali defender allah tasichi tusobola okusigala nga tuchaina defense yombaka nga teyafa
15: sallallahu alaihi wasallam
16: kibaga manti kala ba'd ulama abivu baga manti ar rasul huwa al amanu al a'zam ma asha ombaka yosef defender of allah utatuboneleza tusaku dakemo tusaku bizibu maasha majali mchi mulamu wa madamat sunnatuhu baqiyatan fa huwa baqi ne sunna zaba zisigala mufi abachaliwo
15: oh sallallahu alaihi wasallam
16: sunna zomba kan nabi muhammad
15: sallallahu alaihi wasallam
16: zisigala mufi abachaliwo bide bigamba bibiri nsabatu bikotinge ekigambo gamba anti sunna lemega masuna bategeza akantu akatono abantu banje mpade yo kasunna ne sunna sikatini sunna yankola yomba kanabi muhammad
15: sallallahu alaihi wasallam akatini
16: ikigambo tuchikosa nesichi mbayo kasunna
15: eh uliyo mu sunna sunna embatezija
16: kumara olwalo limi nwachi wala bulaba kadya fa allah basasi uli mutumwa kasunna sunna kasunna tikaba kachi
15: katono
16: tikaba katono eza sunna tichigeza kula katini
15: ati sunna je kinene nyo
16: ati sunna je kinene nyo sunna zomba kanabi muhammad
15: sallallahu alaihi wasallam
16: sitimete yokubi yafa bavubuka oyo tali ku sunna Oteke dokubira specifically badeno nya connection yoluzungu oteke dokubira specific ndio tali kusunna eno kubanga
15: tuchikomya mubanga
16: nga musilamu wa ndamadala nga tali kusunna
15: taba musilamu
16: taba musilamu asala idi abakusunna wakabulia abakusunna waramadhani negamba ontali kusunna mathalan yechiyo tali kusunna eyempale nitugamba muntu nti tali kusunna jeno
15: chibi
16: net kati sunna zo mbaka banga ontege demkadwa bintu bibizi abazili okuloza nti sunna chitegeza akantu katini nokuloza nti sunna bankola kankolo basagadde kambireke byabulabi nabo boko kuloza nti omuntu okubanga emisinze sunna ezimu tabira kusunna na chachi
15: chabulabi
16: tuteke domugamba tali kusunna eno kusene sichi mbayo kasunna
15: uliyo mu sunna sunna embatezija kumara
16: olwalo limi nwachi wala bulaba kadya fa allah basasi uli mtu mwe kasunna sunna kasunna tikaba kachi
15: katono
16: tikaba katono eza sunna tichigeza kula katini
15: ati sunna je kinene nyo
16: ati sunna je kinene nyo sunna zomba kanabi muhammad
15: sallallahu alaihi wasallam
16: sitimete yokubi yafa bavubuka oyo tali kusunna oteke dokubira specifically madeno nya connection yoluzungu oteke dokubera specific ndio tali kusunna eno kubanga
15: tuchikomya mubanga
16: nga musilamu wa ndamadala nga tali kusunna
15: kasaba ni shahada
16: njagala mbere open tili asubula zikola chi
15: kuzima nayo zonna
16: ati yasubula zile
15: ka zile kayo zonna
16: wabula tuganti sunna tachikola chi
15: ene mulemi
16: kubanga nokulisa omukono nga musilamu naliso omukono gwa dina yo
15: na sunna
16: Kitegeze. Tuzo kama mtu tali kuchi.
15: Sunna.
16: Kusunna. Amasilamu tali msilamu tali kusunna. Wabula sunna ya zimu. Sunna neno, neno, neno. Utajukula chi.
15: Yes.
16: Echi gambe cho. Chiza debi ntu chi. Ulea kusikana ganti. Ah, wimufe kutu. Mtali kusunna yunaka. Mtali kusunna. Tasa woka. Madama tisuna tuho bakia. Sunna zomu baki. Banga limena kazi chali mufe. Gwatajikoze. Nota fumona ajikoze chi.
15: Atajitu usikiliza.
16: Ajikoze. Walu nama tu alengiru mtomuchi. Awaliko suna gama tu yule mubi. No, nojamisinga na mwana nyanti ne. Jakulachi. Jamisinga. Bintu bikulu nyoko tege nanti mbaka chato limu. Ebanga tu mananga suna zichakulachi.
15: Zichatambula.
16: Zichatambula, zichaliwo. Nesto suna gama tu wazikoze chi. Wazimazi. Kwenye suna zine bichi. Ebika. Nesu ganti maakada. Ngaida maakada. Suna zabutonde. Suna chi. Nyingi aina byalaba ngaba bikula natabigana byayingira muki
15: musunna
16: aina byatugamba mulimu ni byatugamba natukiza tubikole ngabe tugambi tubikola mulimu yatugamba tukole atinga yetu bagama tatite chikola chi
15: chese chikola
16: mbawe chi mathalan okwazina mulya gende bya fayosi zama tugende mbaka elewa nga yazina kwazina tiyazina
15: te
16: Ezo kubuza songa lacho mbaka tiyazina. Niwe kuona answer. Kati tu oteke duko bela
15: specific.
16: Specific. Ngone nyo muntu kusuna jata kula chi.
15: Jata tukiriza.
16: Yes, nkulu jata tukiriza. Nye mga niti enosuna nkulu tukiriza. Neto mga mbaga.
15: Dunas.
16: Oro.
15: Hey? Yes, yonosuma nasuna.
16: Unisichi.
15: Angani kusuna za mbaba.
16: Jiteke woji menye renya. Tintaji kula chi. Tajiriko. Atefu wana chitube ilaku. Nini tajikula chi?
15: Tajiriko.
16: Nekutuba. Mulimu sunne zikula chi? Ezirimu. Umutazo kuwa mkutuba. Kutuba yetu silinga nasuna zako zaichi. Hata nemo swala. Suna nuswala. Sunu suma.
15: Mwaziri.
16: Umutajaku uza chivuzo. Singuwa mutawale si suna. Mwaswala. Hakola hatia.
15: Swala yetu huko.
16: Ninga tali sechi?
15: Sun.
16: Havuna masujudu chi?
15: Sao.
16: Chukate walika wajibu wa ino juduna. Kati ebintu ebyo kusunna tumbaka so tubera mutchayimi za osunna so Allah tuzimiza ya rabbu
15: Allah nze
16: tujja ko busobozi tuzikole ki tuzimize yo joina ko busobozi no gano jimiza wo musangu ero jja kubozibwa
15: tuyanzanya tuyanze ge mukadde of sikane kusa 11 ne kitunu mu program buza imam Abdul Hamid Kizito Musenza nda ge manyaga ge bade ne mukadde of Sheikh Elimia Rashid Kafuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
17: House of Zaka and Wakfu Uganda. Chechitongole chatekewa amateka ga Uganda. Okukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi, musubuzi, murunzi, obokolera musaala, ojukizibwa bulijjo okusasula zaka mu Mario. House of Zaka basanga ku Penman's Garden, plot 9, okuyana Old Kampala Primary School. Okusasula zaka, genda mu Tropical Bank okusasule ku account number 000M221269. Mu Diamond Trust Bank ku account number 0M2 84 98 9 asasula mu dola 0M2 84 98 7 mu Cairo Bank kwa account number 0300M8 58 M0 okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wa manga 0 7 7 0 7 9 5 9 5 oba 0 7 0 5 5 9 10 9 ya House of Zaka kuluo kukunganya no kugabanya zaka mu Uganda
18: Obadde kimanyi nti okuyunga Oluganda kigazi ebyenfunayo y'obadde kimanyi nti okusomera munne dua yenga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malaika nezikusabira kyekimu y'obadde kimanyi nti abakyalo okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanya nga efunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwe dua n'ekitabo edua ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12 zokka kubira omuwandiisi shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 kumina mukaga, chenda mwemu, abili mumusambo.
14: Gano, gemuli mbufunze, Kupal FM.

0: nebalia emmere okwabadde n'ennyama. Ajukira nti wabadde wokuziika okwabadde ku kitundu ekyo. Abadde bagabadde basiika mama wa Umaru. Ti mama wa Umaru ye yafudde kati bwe bagenze mu kuziika ni baba gabula kamere era okukakana kamere bakalidde nga tewaliwo nnyo kiraga nti banafuna obuzibu. Then oluvannyuma lunaku nga lumu bbiri kwabaddeko wabakulu kwabadde Bangira na Charles Ntejerize Jennifer Bayhekelina Christmas sakono mulala atategerikise komanya batandise okwekwagula emikono negizimba ebifuba nebitandika okubazimba okubaddusaako mu malwaliro nga entamwe zaabwe ziwonzikiddwa. Kakati bali mu kunoonyereza balabe ekirwadde kino abange kirwadde ki ekyatandise okutirimbula abantu mu ngeri ennyangu bwetyo. Era okunoonyereza kugenda mu maaso okulaba kino kigenda kuvuunukwa kitya. Biri walino Rakai, wetogera Rakai tuba tutegeeza ebitundu bya Greater Masaka muba mutegeerayo bulungi nnyo. Ka tufune ku bigambo bino nabyo mibuulire obolyawo mwongere okubitegeera. Story eno si ya kuzenya, emboozi eno yatukubye wala kubanga tuteekeddwa okwegendereza.
1: Ise wano mu Rakai district okuzuulira ddala ekiviiriddeko abantu abawera ddala bana kubanga abaluwo bakiire kaganga ku bigambibwa nti bano n'abalala bagenda maaso ne babeera nga bali ennyama okuva ku lumbe lwa maama w'omwami mwamanyiddwa nga Umaru. Kigambibwa omu ye yafiiridde mu ddwaliro ekkulu wano erya Ntonde ate abalala kigambibwa bwe baadde bafiira mu byalo eyo. So abakulu bagezaako okulaba nga banoonya families ezo ezafiiriddwako abantu baabwe balabike nga okunoonyereza kweyongera okutambula. Omulambo guno guli erya Ntonde gwo gujjiddwako samples zitwalibwe mu bakugu babeere nga batuyamba okutegeera ddala ekyasse omuntu oyo ssaako n'abo tumanya abaafiiridde mu byalo eyo ki ekiyinza okuba nga kyabasi. Naye nga tusaba abantu bafe okusigala nga bakakamu ng'abakulu balunoonyereza ku nsonga eno n'okuzuulira ddala ekyaviiriddeko abantu bano okufa. Tusaba abantu bafe okwewala okwejjanjaba bokka era baba balabye obubonero nga buno babuloope eri poliisi ebeere nga nayo ekwasaganya ensonga eyo n'aba ebyobulamu okulaba nga ekintu ekyo kinogerwa eddagala. Naye nga tusaba abantu bafe okusigala nga bakakamu mu mbeera eno.
0: Okay, tweyanziza nyo, tweyanzike. Oyo ye mwogezi wa polisi mu bendo bendo erye Masaka omukulu Tuwaha Kasirye nga agenda masuru kuba nti atunyonyola. Naye nga tubibaza abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga mutumbudde radio eno mwebale nyo, mwebalire ddala okuba nti temuvaako. Afande Tayebwa Apollo Afande Tayebwa Apollo okuva mu yafesi twakwataganya ensonga za polisi n'omuntu wa bulijjo webali nnyo okubanga kwoli ensonga ezo webali kuzikwasaganya. Amiru Sewanyana nawe nkimanyi kwoli bulungi ogera maaso n'okuba nti owuliriza programu eno.
2: Uli wakati mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira maulire ngabwe gaka gwawo okuva mu basasi bafa ab'enjawulo okwetoolola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'omu ttuntu. The News Hour. The News Hour. The News Hour.
0: Bajita Pale FM 10 mu musava kamza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo mwebali nyo, mwebali ridala okubanga kwemuli. Katusoke tufune obubaka buno. Then we tumaliriza ate tujye tutandikira wenyine.
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsubiru kuba n'abantu b'ennyamba. Okuba kwa kumere.
4: Loza kula mubu haba antu.
3: Tuluozo gulubunga buwa kasuoli. Nengano, okusubiru kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole buwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Flour, ajira mbungo buwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Fungizo wa Pearl of Africa Radio, bili abili mumukaga, akubye kodi na te. Tichari kuranga kolala, ekiseera kyekyo, obudde bwebo, weteke teke, lindirira. Fungiza tukole, bili abili mumukaga, akubye kodi, lindirira.
6: Emisinde kunyambukira tegereeta jokka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okubajja bulijja nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okkamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
7: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
6: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.

0: kuddamu obulamu ku side y'abaana ab'obuwala ne trend eri ku social media abantu boogera n'abantu be batamanyi baana ab'obuwala boogera n'abantu be batamanyi okakana abantu abo nga babasisinkanye buli omu aba n'ebiruubirirwa bya njawulo so kakati omuzadde aba alina genda maaso na kubeera nti ayogera na mwana we n'omubuulira biki byateekwa okubeera nti akola omutimbagano agukozesezza atya kw'ossa n'okulondola entambula otherwise abantu batemu gye bali nga batemu ze cases esatu kati Patricia abadde yabula ku banne nga tebakyamulaba bamaze kulaba bifaananyi ku social media ne balyoka bakakasa nti ddala kituufu ono yagenda maaso n'okubeera nti atemulwa n'asuulibwa mu kizimbe oba mu kiyumba ekitannaggwa. That is Uganda so far nga bwegenda maaso n'okubeera nti efaanagana. Waliwo ne debate ennene egenda maaso n'okubeera nti etambula wano mu Uganda ey'okukyusa Capital City. Kyafuuse yafuuse ensonga nnene era ekyatambula ku mikutu emikwanira wala social media nti abakulu waliwo abaagala okukyusa Capital City ya Uganda okuva mu Kampala edde enakasongola. Enakasongola Capital City gy'ebedda lwaki bagamba nti omujjuzo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala guyitiridde mungi mukubeera nti omujjuzo mungi planning y'ekibuga engeri gye tuzimbamu ebizimbe engeri gye bigenda maaso n'okubeera nti bizimbibwamu enguudo engeri gye zagenda maaso n'okubeera nti ziteekebwateekebwamu Kampala takyasaanira kubeera Capital City nga beetaagayo ekibuga ekinene beetaagayo ekibuga ekirala nga kigazi bulungi nga kiteeketeeke bulungi enzimba nga kyekyo enguudo kyekyo nga kiri planned kibeere nga kifuulibwa Capital City. Kakati ekyo nakyo kitaddewo debate twetaaga kuzimba kibuga kirala wabetubeere n'ebibuga nga bingi oba Capital City yonna ekyusibwe Kampala kisigale nga kibuga naye nga it's not the Capital City of Uganda. Debate ekyaliwo ensonga zaagenze maaso n'okubeera nti zitandika okuleetebwa mpola mpola zaatandise okuleetebwa n'okusiinyizibwako nga bagamba nakasongola olaba otya oyo ng'afuliddwa Capital City ya Uganda kati olina abuuza Capital City lwaki tebeera mu mutima gwa ggwanga Capital City esookubanga sigwe mutima gw'eggwanga waliwo n'ebibuga mu mawanga ag'enjawulo nga ky'ekibuga ekisinga obunene naye ate nga si ye Capital City waliwo n'amawanga agamu agakyusa Capital City ne bagijja wano ne bagizza awalala kaakati ekyokudde nakasongola minisita omubeezi ow'enkulaakulana ey'ebibuga Margaret Muhanga yasabye ng'agamba omujjuzo guyitiridde n'enkyukakyuka ezizze n'ekibuga Kampala bwe kifaanagana tekiweesa ggwanga lya Uganda kitiibwa twetaaga ekibuga ekisukka ku ekyo. Twetaaga ekibuga ekisukkaawo so eyo naye ensonga ekyagenda maaso n'okubeera nti erowoozebwako sitiweera mu Uganda nga ngenda okuwumulamuko waliwo etteeka eryagenze maaso n'okubeera nti lijja nalabye abatalavu bangi kw'ossa n'abo abagenda maaso n'okubeera nti bawoomerwa okuyiwayo eccupa nga bagenda maaso n'okubeera nti bakyogerako omanyi waliwo abamu nga batamiivu ne wabeerawo n'amulala nga yatalaga ng'omwenge gwamutalaza nga n'omusana bwe gumwakako bwe guti ogenda okulaba ng'atandise okusiimuuka bw'ati ye nga eccupa oba walagi yafuuka kitundutundu ku ye kakati etteeka lyazze in fact mu kulambika okwa minisita wa local government Bala Mubarugahala yavaayo n'ategeeza nti amabaala gonna gayina kuggulawo ku ssaawa mwenda ez'olweggulo kisobozese bannayuganda okola emirimu emisana amabaala gaggulewo lwaggulo abatamiivu n'abanywi bangi kino baakiwakanyizza kakati minisita ow'ebyobulamu mu ggwanga Dr. Chris Baryomosi yavuddeyo n'agamba nti waakuwagira n'ebbago ly'etteeka erirambika engeri omwenge gye gukolebwamu oba okuyisibwamu baagala kuguteekako tteeka ennywa n'entunda yaagwo mu Uganda gube n'etteeka erirambika abanywa n'abatunda omwenge Minister Baliomos agamba nti kino kirungi nnyo ogenda maso nokubera nti balambika abanywa erono bwabadde mu nsisinkane y'enjawulo n'ebitongole okuli ebigenda maso nokubera nti birwanyisa endwadde mu ministry y'ebyobulamu awamu ne Uganda Alcohol Police Alliance bagenze maso nokubera nti bategeza nti government tegenda kutula butuzi ng'omwenge gumalawo obulamu bw'abanna Uganda. Minister Baliomos agamba bagenda kuchisa mu parliament n'ababaka bonna bagenda kwogerako nabo bawagire ebbago lino lifuuke etteeka ku ngeri omwenge gye gutundwa n'okukolebwa nti abantu bangi babadde bakeera ku makya ne bateeka obutebe wansi ne batumya obugiraasi obutono ne banywa n'asiibanga anywa n'omusanga nga yenna yenna atuntumuka mwenge atagala butagazi nga n'okunaaba yakomoba wiikisi mmeka okunaaba ng'obulamu bugenda naye nga mwenge kati bagamba etteeka lyonna erigenda okujja ku mwenge bakulaalinga babaka ba palamenti bonna bagende maaso n'okubeera nti balikkiriza erirwejuleetinga enkola yaagwo nti waliwo n'omwenge nga si mulungi eri obulamu bw'abantu naye ng'abantu bagunywa kakati bagenda kuguteekako etteeka eryasoose terikugula bbaala before saawa mwenda ez'olweggulo era nalabye bangi ab'amabbaala nga balaajana naye minisita yategeezezza kitandika okukola bammeeya n'abakulembeze mu local government bakiteeke mu nkola n'amateeka amalala agazze kati minisita Baliomos minisita w'ebyobulamu agamba kirungi nnyo omwenge gumalawo obulamu bw'abannayuganda bangi gusaanako amateeka
1: kamadi ngosikasika abazukulu obatwala wa
2: ande kasirina budde mwanange ngenda Kenya
1: ate kola yoki
2: batwala kusoma ate wano wakyali w'essomero abasomesa basiiba mu firimu bw'abaana babalaga bulagi firimu
1: okakasa
2: nze nga nziramu ebyo lekagwe ne ŋŋenda
1: anaye wano bunasana essomero erisomeseza ku mutindo gw'ensi yonna Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School
2: kale kamba twale eyo
3: Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School ly'essomero omuzadde mw'osaanidde okutwala omwana wo anti balina abasomesa abatendeke abali ku mutindo gw'ensi yonna ng'ate liri ku musingi gwa busiraamu basomesa eby'eddiini n'ebyensi okugattako eby'emikono nga n'ebitone abaana babitumbula basangibwa nasana kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road bafune ku ssimu 07 0 2 83 4 oba 07 82 83 4 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e Nasana Kabulengwa.

0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebase obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Good morning, Kampala. Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okuva kusawemo paka kusawa sato ezo kumacha mbabuliza buli kumacha etulio mukeze mbuza ima tukusomesa tukuwabula kuyigiriza wamuno kudemo ibibuzo byo nga tukuwena mula wamuno kudibwamu ukwaba manyi kunsonga yomitu vitago kumanya mprogram buza ima
2: Rahima agamba nti imam tata wafe yakuza omwana w'obuwala kakati omwana nga mama wafe era yamulabirira kati omwana omuwala akuze atuuse okufumbirwa ate tata wafe ayagala muwasa abuuza obusiraamu bulamula butya kubanga lazima tufiirawo omwana wange ono tayinza ate kwerijja ku mama wafe nti abeere mujja we so uliye biri mu dunia
3: njewulira
2: njewuyo Rahma mudem
3: kakati mubikolaga nensa ni mu dalilu akiliya mu bujulizi bw'amagezi aga bulijjo tekiyitawo neyo sharia tekinako buzibu sharia tekinako buzibu si tali related ku famire wabbali si mwana we si talina tebenda luganda lwa musayi lulemesa
1: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina vili, isa kaungese. Program Buza Imam, na hapa manyi, bumasheka benja uro, hapa kuko. Iriba kakensa, mudini bu Islam, dojiswa. Ibiya mizanyo, ibi senge jutu uroje. Umuli basketball, umupira, umutu kazambaka, ibi konde.
4: Chicken tia kuma o, doza walo confusion ti. Nenga, atayo tuda mbikwene, atuze mzanyo, side izo ambi, doza ati chicken zanyo abu njo singa shower, awasha ukani. Akuruange nti yagye nazanya ibikonde naye simusubira kubanga yazanyanga ngawe yachogeranga nti jab yahimyanga nyo kujabda
1: imisinde ijichukugo tennis volleyball netball nebi nebi full time sports
4: oira za china dala kubanga ayongera muko kumanyi maiti divunyone wakubade nti muno busajja babu kutemu kejo na ye chama kuno busajja uje alikuwa kuwaza basi eyo fine obdomu yaje twajira bidde kumanyi na dala fadha abasito oira namuongo ya jewa ba wagiza huna
5: bunda wagiza bali ya ba warriors bali ya ba falcons kate bunda ba abawarana abawarana oiras bunda baba inakuda kubuza
4: namuongo
5: kate baina cha kusara hu baina kuda mabega
1: nukuru sande ukufu kusawa mkaga waka kusawa manane zini sana full time sports Yemizenye bimarayo tubisubwa ubusiramu dene yitago kutegerebwa okwekenenya wamuno kujitegera kati yongera okutegere dene yo ibyota supura kwekenenya byota supura kumanya biwali wategera mu buchamo ngobuza imam mu program buza imam
6: buza imam
7: ekuletedwa aba SH Family Hardware
1: ewa kisoku kuwa irigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kika kya bizimbisibwa ku bei rahisi osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteeka ko sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo bali ku noti 754 noti 789 745 54
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inaipal FM chikumu sambu katuwa njeze muenda, kilali yomo ntu wa avulijetu wa wizatu sinzele ni wa guru Odi Kampala. Tuli opposite Odi Kampala, primary school wa teiru denu tuinayo, house of zaka. Tugeba zabananga bajane mtu chali lako, nadala valete bibuso vya mwe, ngachemuno onya kutegira dini ya Allah. Saba Allah ya Rabbi, haba kuatireko, hata mjitegire, ila mjikolireko. Program, buza imam. Abdulhamid Kizito Misenza ndage manya gange, ndini imam Ahmad Sulaimani Cheyune. Waluwe mbira zaba ntwezitu ukaute mzira likiriranga. Ngapo olaba umuyembe bwe gwengera na guberanga gusaliza buli muntu chegufuna nkonyogo buli olu gwengera bulungi bekuti nkonyogo. Yes, nolwekyo bulaba nga enkonyogo nga bagikubye engoma yandi gwoli muyembe bakati baffe abatusako programu eno Buuza Imamba SH Family Hardware bano basangibwa Wakiso botuke Wakiso kwata kukuba ligenda ku headquarters za district of Masjid Nur awo wenyine ebizimbisibwa bei rahisi ate nga birungi nnyo webisangibwa ekirungi ajalu na serungi gyawaabeererawo ddala ebya plumbing biri mu bungi ate nobwo otwala sementi mungi bamukutwalira ku site emisumali tanka mabati channeling ama lanji ya buli kimuka atendo mwana watu emifaliso bakisaze nye bei abasubuzi mugende musubule gwoya gali mfeso gyotwala obo yagala kugonda saidi ate saidi ndane kaluba okukola massage jonna wejiri ku bei laisi aba masomero aba hotels please mugende ku SH Family Hardware Wakiso mujifune kankwe simu omanye ebisingawo eri 0754 343 0 0 343 354 ekirungi nno bakukkiriza okugulawo nabo akawunti otekeko sene mpolampola paka nonootuukiriza ekirooto kyo tulijjo tutandika n'akanyomero akasunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpitirivu tugenda tujjayo emu ku emu kansaba imamu abalamuseeko tugende maaso n'akanyomero ako insha allah nam imamu
6: bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
6: matenda majivu gawachitiba Allah tabaarak wa ta'ala yeye katendiriwa nebitende bijovu fe bitonde twine bitendo bikendev oruverera bal neri munga binyomof ne bijovu bitendebwa na Allah tabaarak wa ta'ala ashatu wadubwangazi yateka mchasa kino na teramba na faba munga fitina kibigezo alaba bugumikiriza bafe wajalna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun hadi ya munogo wangala na ina mfula fitina joli alabe obugumikiriza salatu obugumikiriza
2: Allahumma amin
6: mwebe tugenda tuyita njatwala mukisa guno okubiriza betukola nabo emirimu gy'okuyibaako bye tuyigiriza abantu nti si kirungi kuddaawo okweyogerako nti wallayi nze envonyevonyenedda wabanvumane niyinze nja nibanabbi babavumane kansirike kangumikize edda tusirike busirisi tugumikirize tugumikirize byonna ebiba bize nibye tuyitamu naye kiri tetukireeta tushireke bali bajyo kyogera balala balijja olw'ensonga kye kimanyikiddwa okuva mbatusookawo abalongoofu
3: Eh, but then kwa chogira tupanga ata waga tulibaya chitalo. Oba tutatweta de madala manene. Tukumikirize. Tukumikirize. Ero rusi tulabanga abasanze okusomoza okwa amaanyi. Nenga rusi tekuwa na kwa amaanyi. Kubanna fabari soka u. Igwenze okulanga okusomoza kwa usanze okwa amaanyi. Nenga kana kubiavadi. So, tugumikirize bugumikiriza. Nga tugenda maso na kuweleza. Ebitu ebitu yunu la tama. Awala batu ogerele, insha Allah.
2: Insha Allah.
3: Wallahu ahalam.
2: Ndakati imam, chindu nduza, omanjibuli chindu ebecha agalwe nyo, chichikumoru sobo kufuno vizibu. Singa fena abade kukuba au, chifenezi, wachitu kilo kuli la chiverenga bachiria, ngempiche zifunye, uli aita una akuba. Uliaita unaakuba. Nendoza, olokuba nti wache chivachagalwa, ndoza wabaze challengezo zetu singo kufuna. Angabe nagambia mkusoka, nti nomi yembo kwenge domu luonji. Mkonyoko.
3: Era, nti elavu luova ngo ino mlimo guo kulanga mluonji, guinofu na abagulaba nti simu rufu. Elavu laba anga tibari yu manyatu simu luonji na katono.
2: Kateko kufuna baby zibu.
3: Buli mlimo guo na kastaguwa mtufu, kastaguwa mulungi, guinofuna opposition. Hata abamba rugantu, wala watu kwa tuwali opposition, nibivena ku, tivina makuru. Eo, take it okwa opposition. Katijibu kwa mokupanga gukula, na ye kula. Katijigumikirizi.
2: Okay.
3: Ngira wala ba mtufu, batiba kukasuka, ndiba kukasukira nkwenyogo, batiba kukulampa. Umuti, umutuba. Kwa nti kuli chidiko.
2: Tukuli.
3: Ni omu yembe.
2: Uli ajana wala amba.
3: Wabata sobo dena kasuka yi jinja. Oba nkonyogo. Na bako vya kuba. Kwa nkulike ibidiko. Ibi omu gaso. Katitugumikirize.
2: Okay.
3: Naam.
2: Inshallah. Mtenze nyo mtuyanzeke. Imamu waluwira ichigambo chino. Omuivomu ya chogira. Ninja kala kudamichu kubuza. Ya gama nti omusira taba muntu aba umma ntiyo nikubanga libobongo muntu baziba badde 10 nibatambula bati ngabaitawo obagati waisewa abantu mwe 10 ngano muslimu kwali wadde ko muslimu omu ngaganti omuslimu yaba umma kitufu ndi rachi kizonga lwacho muslimu bwakole kichamba kandi aba silamu
3: ekigambo umma china makula gasuba mulimu mukulani. Walo wishijanga chitegeza chivina. Inna hathihi ummatukum ummatan wahida. Chino chivina cha mwichirishim. Walo wishijanga chitegeza a period of time. Wadakara bada ummatin ana unabiukum. Olio guvali Nabi Yusuf alayhi salam. Guyalina yemu kumera. Nebamuta. Yeddamu okujjukira nti yalina omufuka gwe yabeeranga ne mukomera nga wayise ebbanga. Kati umma kijja kiba n'amakulu ag'enjawulo. Inna Ibrahima kana umma. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam yali umma nga kyategeezamu omusajja omuntu omunywevu kula ilaha illallah ne dini. Ne tawhid aqida. Ne echo gamba nti naffe katumuntu omasiba kwira umma namba sikimanyi. Wabula kyemmanyi ekigambisa nti wayisewo abantu munaana n'omusiraamu omu ye kyakulabirako oluberera nga Allah agamba nti wakadhalika jaalnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nnas. N'olw'ensonga eyo nabafuula ekibiina ekyowakati mu senta. Balibo na balabida kumwe. Habibi bine bisigade born again, Catholics, Protestants, even third day, avaya divine tea. Kuchula yo msira mwumuvu akwale nisovi. Iba nene nyuku singa balana. Nkoko onjeru murusuku. Newe kwe kawa.
2: Bajirava.
3: Akanyonyika lika baba bajire ngera. Yo msira mwumuvu. Kubanga suiru ambitelevu.
2: Yes.
3: tumusubira yimugali musajja musilamu mulamba kali mukazi musilamu yakoze bino kubanga iyo musilamu kya kulabirwa ko ishirungi so si yatikata byali katira byakoze wallahu aalam kye kigambo kinza okugera ku kibuuzo ekyo seba
2: tuyanza nyo tuyanze gendoze njogere eno si yaffe nadala abatira okugamba nti kulanga gwe ngambye twe tukulanga gwe nkola iyo njogera ya busiramu
3: nedda si ya busiramu si ya busiramu kulanga gwe ngambye
2: tukulanga gwe nkola
3: si ya busiramu kubanga imam imamu olaba tukulembira musala tatukulembira musala moka kubanga musala tukolanga baba akoze bagenda ku mavivi ne tugenda ku mavivi bagenda ku wansi ku sujudu ne tugenda afi wavayo ne tuvayo siwe kiri tukolanga baba akola so singa bagambi ne bweruwo muzikiti bwe kiri imamu ne baba afumye bweruwo muzikiti tukolanga bwakola
2: so singa bwagambi
3: Chovola baba wole ekigambo qala al imam wa qala al hafiz bama sheikha banga basomesa yirimu erimu nsiziri enkukutifu baba wasome ekitabo yani qala al imam ibn jarir at tabari rahimahullah sheikha inzo muganda tumita imam mite al hafiz kubanga ye imam abaguvirirwa mu byonna ensonga za aqidiya ebya aqida ensonga za sunna ensonga za ahkamu alfiqhiyya yaba gubero era batuno nyo bukigende batuno nya bayina tayite iyo basi nakusa kigamba al hafiz batuno nyo abayina kigambo imam no federali mbamanya abantu soka abalongofu hojasanga ngati basuka na 10 kubanga icyo kiti bamaraga kigaba
2: yes
3: ba Imam Shafi ba Imam Malik abo batonu kubanga iye aba okopebwa ko bikolwa byonna nyore kabagata ko byayogera abasigadde abamu babajanko bigambo bibikola ebimu nga si bitufu niwo liba bamanya bandika bitabo bya irimu nga balungi mu bitabo naye nga olusi balina obuzibu mu aqida balina obuzibu ne sunna ezimu tebaita ba imamu Tiba bayita ba imamu bamuta al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani. So si imamu ibn Hajar al-Asqalani. Al-hafiz. Kubanga kana yahfaz kathira.
2: Al-hafizu fanutujima nyinga kote Qur'an.
3: Nidda. Aha, katula gwanu. Al-hafiz tujima nyinga kote Qur'an. Ate imamu yowe swala.
2: Aha.
3: Walisi byebyo. walisi byebyo wali birala mu nyo nenga ekigambo imam kikola kuba tono
2: kubanga atekwa kuba kya kulabirako
3: byonna mu aqida mu fiji mu ahkam byonna nga tumubimuja kune wali wabamu nga lusi balina mu buzibu n'ebirala nenga atemu wa mugaso mu birala era tebabaitanga bavuze sebo
2: Nama nyatingo mtu anzo kusiri.
3: Bulungi nyo. Olit. Beba itaba imamu itaba batono nyo. Echo chie, tuwenza no chie uunya. Bulaba inataite yo. Aba ya mala yo. Kale nga ino kusiri nangu mtu. Ningo mwumule kira. Ni walu waba munga basi ya chinini. Ninga atitu wajia kebirala. Sigambo kitegede
2: baba hafidhu ruba haba baba aba batia
3: olusi baba ine bizibuna mu ahkamu alfiqhiyya mateka gafigi olusi baba ine bizibu mu ntegera za bweza eza sunna za nabi sallallahu
2: alaihi wasallam
3: hatta bamunga ine bizibuna aqida bebaita ba hafidh ninga tia wandise bitabo bya mugaso biri mu irimu era tujisoma tujisomisa basira Niyo kasitula awe dabu nga ina taito ya imamu. Eyo mjila nkengo fila no jisari wabali.
2: Yeah?
3: Batono. katika nkwenye chokula bidako Ibn Hazim mm. Al-Hafidh Ibn Hazim babita Al-Hafidh si imam mm. Yali Sheikh Aganti lamu yataadab maaduat fi asiri hii tiaina nyo mpisa niwa yali nabo kumulembe kwe mm. Niwa kwa temizi ndalo mm. Ah, ah. Yali nga wa isa mwe gali Ibn Hazim era yacha sinze era na ye Allah na mugezesa tuli yabi Allah na mugezesa na cho nabone bazimudiza karate ye kirabiko bugumikiza ibali butono waliwo omuntu avuma munne nyenga singa bamudiza ekivumo ate yala kukwanga bwe yali kare cho
2: bali butonde tabia yi
3: bali bumpas bali butonde we Imam Ibn Hazim Imam Ibn Hazim yaina mubuzibo woneno yakula kuhijja bagant mufti yakafi wa Saudi Arabia Abdulaziz Ali Sheikh we yasuma ku byafayo bye na student yakula hijja na mukolera tukanga wakati huwa walio miaka ngalo 10
2: chiche cha mziza
3: Nseze da wino sobole vintu bya dantalo oluse sobozo butuka mu kifwe wali heja eshawe she munisa Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh mufti ya kafa recently ne balita Sheikh Fawzan nchigambi bantu bya soma mu bitaru jama ye biography na chi
2: nala banga tumuli mu hije
3: na fahaja anaga na mukolera yakula hija nyingi jukira ya mali miaka kumpi yavai mikanga ya sima kutuba muarafa na mkulia yu hijim neche njaga demu chiruwa winti mvutuondebo yali na mwechizibu echo songa chushabulabe kulevo kwa yali karina wanga tasunye taito ya imam na vila hafiz kwa niti tusuwa mungo vila bulichimu ali imam Ibn Hazim wa Al-Hafidh Ibn Hazim rahmatullahi alayhi rahmatan wasa kati chibeta imam ngabo mugoberera muswala nebweru
2: tashinokuwa
3: bakuse sigambe echo ngabo la nti tumugoberera muswala ne misomoje ne aqida ne fiqhi ahkam ya muadabu kati Ibn Hazim adabu ze ne banne kumulembe gwe yakwatanga na be mizindalo tewali ne Allah na ina babu na muletira wa babe ne bamutwalanga kagudde yo
2: gamba buli abu mana awe chisubi
3: al jazaa min jinsi al amal ingiri Allah jarisa sulamu aisa sulamu kusinja kungereji wako zeyo mgwe kenyini Wallahu a'lam.
2: Okay. Tuyanza, tuyanza again. Ono ye Uthmani e gayaza abuza anti malaika na majini gafa era bakazi kawa era waluo engeri jeba gasaliramu era bawangala bagawangala bangachi checho. Dishibuzo chiregede?
3: Esebo.
2: Uthman
3: amajini na fe twine bintu nebi singa bifanagana ngera bwe sora zikakata ko nga bo Ramadan zaka haj kufumbirwa kuowa kuzala ne mautu yingira yura majini wa laqad dharana ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس الله أنقى وتقى من القرآن نتيكا تيكو مريدو جهنم بانجي نيوم مجيني نمبا انتروه جيم كتي بيو نبي تقواتا كوفينا توزا نقابو لها سيسم يبين آدم ني باندي بان نفنا يو ويري إخواننا من الجن نفو ويري باقوا في بوتي تفالبا هذين يبا ملايكي بيابو بيرالامو Evi ave malaika virala. Baso bolo kufa ne shabika ndo zabi akiyami byabwe.
2: Okay.
3: kubanga ni malakul maut bajja kumulagira afenga badatta banne badatta binadamu wallahu aalam
2: okay
3: bazi kawa amajindi bagazi kawa baina system zabo nirimbo zabo nabo
2: nyazo nga nga
3: yenno system yawo jimanyigwe
2: wallahi mungu aina
3: bi system yawo guraba baganto kumula kumagumba amagumba tukakoze samu buya istinja istinja yewuzuye manju kuanga amagumba akuba kenya maya baganda bafebali kashuru kwate gumba no lifunulia no buze nyamirwa
2: ngalaba no jimaze
3: ni yalla yamanyi gwe machobo manya ku kenya maya baganda bafebali toli koze samu istinja toli kumulako
2: ni muza bulungi wantu no lilekao
3: galikeyo tukakosa mu istinja wallahu aalam
2: okay kakati ono ye madina najuma ekasubi abuza nti yetwachi iblis yalagirwa kuvunamira adam nga eri ngeri neziba malaika
3: mbadde sa kunzitiram
2: madina najuma agamba ekasubi nti lwachi iblis yalagirwa kuvunamira adam ngeri nezi malaika
3: yali awangalirayo
2: Nuzi kati agala kumanya njawo iblis ma malaika.
3: Iblis si malaika. Iblis si malaika. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fafasaqa an amri rabbi. Mukasira we nalagira ba malaika bavunamire Adam alayhi salam. Ne bavunama kujja ko iblis homu majinni. Yeti yavunama ya Ghana. Na hicho inakusoka kumanya anti inakusoka kuwa chifananyi. Mwenzo kwa mwine ndiga. Na mujiteka wamu ebele nente. Ni mujiteka wamu ebele nente. Na ugambo mwana tigendo ufulumie nte mufamu. Zigende zirie. Umano ya ukulatia. Ya ajijamu na ajizayu mufamu. Ungambi ente.
2: Nena ya jituwalidamu.
3: Kati iblisi yali atwaliddwa nga abeera mu neba malaika wamu.
2: Awangala nabo.
3: Eyo liwaya weri nga awangala nabo. Amakulu singa ode janga yaba malaika nebe muzingiramu. Nga bw'ogamba omwana nti ente zitwale ku ttale. So si nti ente n'endiga zitwale ku ttale kino kimala. Kubanga naye olw'okwewangalira muli egendi naye eri. Kati wekiti bwe kyajja yali abeera nabo. Yali abeera nabo iblis. Ikanganga wa majini kati kubanga ye kilasi nene yatuka ku ebifo ne wani wafula omuntu wagina abeera ku bezi mu America nadda wano tuvunamira mu ki
2: taba nga wabulira
3: yani wabayogira fitu sika busi tuulirize mulodi ati gotegera nga bwategera wakalabe ya poti meka manyuru zungu okulogera gwe
2: Dusi ya kwata kone Trump mungaro.
3: Na mpare kalafi.
2: Siwa avulicho. Ok. Doza mkwano. Madina na jume kasubi ya chochitekede. Katugende mbaka wabaka debafe. Temvao tukoma.
7: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga. Eri mchibuga wakati tuline bikose wabiyo na banquet, meeting facilities, conference halls, wanoteke nchikozo, okusinzira kubantu bolina. Tutu zenkungane za kuno nezensi yona. Ebisengo mtekiwe mbaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath, ne massage para, business center ya fe, eri mubulichimu ne forex bureau weli. Hotel Africana tusangiba ku Plot Biri Kunya, Wampeo Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
8: Rachu osasula chisukiride. Atengo osobola obutasasula chintu chonna. Ngokozesa momo app mpya. Sindika sente eri omuntu yenna kubwerere. Buli weekend sasula bilu za masanyalaze namazi ezika wansi w'15 kubwerere. Kituufu ddala. Saving chisukiride. Mu bwangu obusukiride ate mu manya gasukiride. Mu mikono jo. Downloadinga obogulewo momo app mpya lero. tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago, gemanyi gamumu. Echi tongole, echa akida tu awalan. Echi kutegekela darusu ya Fatihu Rahman. Iyabu ni mwezi, mubitundu bia kwangi bia njaulo. Nga kumulu ndiguno, eriku masijide Ibn Baz. Mujiboga Kampala. Kuruwa mukaga, ngina kuzo mweza abiri mubiri Agusti. Biri abiri mumukaga. Okutandika kusawa sotu ezo kumacha. Okutuka kuswala ya magaribi. Masijide Ibn Baz. Gwe muziki tigali kuulika. Ogusa angiba kuchizimbe chani na chivubo kompleksi. Opposite. Nehamu shopping grounds. Tosubaba mashekha abarunji mugwanga. Ibyo kulia no kunywa. Byo nabijja kubawo. Na bwechito, buli omategezo mulala. Nti dawlusu ya Fatihu Rahman. Eri ku masjid Ibn Baz. Kuna chivuwo kompleksi. Kuro mukaga. Ngabiri mubiri ogwomunana. Tosubwa okutegele dini yo. Ngatunywerera kwa akida. Byo na gabitegekedwa. Akida tu awalan.
1: Uchali wakati mu program. Busa Imam program Busa Imam ikuletedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirikine kwa headquarters Z District opposite ne Masjid Nur
2: mbakulisizayo mubulangu wabakade wafetu cha agenda mumaso ne program Busa Imam bakade wafoteka msende SH Family Hardware wakiso jibasangi watuke wakiso kwa atakukubirikine kwa headquarters Z District opposite Masjid Nur vizimbiswa beira isatenga vilo nyo visangi wa ebya plumbing ebiri mu bungi ate nno bubanga otwala mbingi nga cement bamukutwalira ku site emfaliso basezi nyebbe mukwano gwe bubanga oli wa masomero hote omukisa gugu ate nawo musubuzi kuli kama kuba manji genda kati ogule wa account otekeko sende mpola paka lono tukirize kiroto choka ku simu manye bisingawo eri 0754 34 5 0 asatu munya, kati ono ye Aisha from Canada abuza anti kisoboka omukyala okola holo ngwadenga talina bawe nga bawe aganye ye nakola namwe yambulula
3: holo ke kadirisa obusiamu ke batirawo nga kagabo buyinza bw'okulekera obw'okumiriza obufumbo mu mikono gy'omukyala ate talaq ke kadirisa obusiamu kwe baateekawo obw'okumiriza obufumbo ng'obuyinza buli mu mikono gya mwami talaka omwami yalina obuyinza khulu omukyala yalina obuyinza byombiriri ebyo tetulinda ono okumala kusiima Nga wala talaq siga nti umuchara mwade talaka aganyi tiyatari tulindenti akirize mwabu mwade chiwete ne kholo mweri ilaba shala banji bame nye kaganyi na mwe yambula na gana na ania gen mbaja kukirize ania gen tutulawo tulinde paka wali kirize kati kholo obuinza buli mikono gya mchara ati talaq obuyinza buli mikono gya maanyi oba oli akkiriza oba takkiriza tewali kizibu kuba oyinza okuba nga gwokooye ye nga laba buli kimu kiri nnomu ngaate gwe laba buli kimu kiri abunomu wallahu alam naye anaakola kholo kiba kisaana nasooka n'atuula n'asoma ahkamu amateeka agafuga okweyambulula
2: kubanga era ne gwe nafunyeko ku simu ngomukyala ambuuza wadde yakubye ku simu naye ng'oluusi mbasibi era mu nsonyi wa nabbe abankubira ku masimu ne nkugamba nti eno simu oteekako butensi kibuuzo nga osindise SMS oba kusize nkolinda naye yambuuza n'agamba nti omukyala naye yono yeyambulula bbaawe yamugamba bugambi nti nze sikyakwetaaga siri mukazi wo nesonyiwa omukazi n'agenda n'anoba ebbanga ne liyitawo kakati yeekuba abuuza nti ekigambo ekyo oba yagenda ekisooka amateeka g'okweyambula gaba gaweddeyo era asobola okusaba ekisonyiwa omwami n'amuddiramu n'amuwoowa
3: omukyala waba agenda kweyambulula omwami alina okunoonya omukugu n'amuyitiramu mu mateeka agafuga okweyambulula alina okunoonya omukugu n'amuyitiramu sosi kukola bukozi bya sanze era singa abamanyi amateeka tayinza buuza ebyo kiba kitegeeza yawulirako nti omukyala ye yambulula n'akola byasanze
2: mahale n'agakuteera ku ssimu
3: anedda alina okuyitira okumanya kubanga omukyala we yambulula alina edda ya mwezi gumu naye edda ey'omwezi ogumu kiba kitegeeza singa alaba nga waliwo kawindo wasobola okuddingana addeyo then okaba tekwali kalasi singa omwezi gugwayo agende bajja kuddiba mukola nika mpya babajja kudda mukola nika mpya naye ng'okweyambula kwa kwegendereza kuyina amateeka mangi ekitooka omukyala bwe yeyambulula tasula wamu na mwami oyo nga mutalaka tasula wamu na mwami oyo tebasula wansi wa roof m sina ganti mbo nsula mu kisenge kirala tebasula mu wansi wa roof m bawukane
2: edda akikolera waabwe ngate yonzibu
3: teringa talaka yo teringa talaka awulidde ekyokubiri amahale gadda tituzadde abaana tuzadde abaana awo musaba gakusonyiwe neka akamuko nkola ya khulu amahale gadda kubanga ne Fatima binti Qais Fatima Jamila Jamila binti Abdullah ibn Ubay ibn Salul yasoko kula khulu bali bamuwa samba esamba yentende nebinalagira agizeeyo so nga tomukyala omwami yali bifeekera yina masamba mangi nakwatako esamba egi najiwa omukyala nga mahale eriko obugagga n'obugagga obutagambika yambuuza kakasi onozzayo esamba y'omusajja gyeyakuba nga mahale nti njizzaayo nkooye ŋŋenda namugira gimuddise ugenda netula idda ya mwezi gumu ekakasa nti toli muzito khulu yakusooka kusoma khulu omukyala okweyambulula omwami kyaku ate n'ebiseera ebisinga ng'obufumbo buyimirira mu mbeera zonna nga tugenda bukomyawo buli nnyo okusaidi ya mukyala okusinga omwami
2: obukwakkuliza obutono
3: obukwakkuliza omwami ye olumosi alina butini nnyo muzikuba mukola ebyo nange yeye ali mukuwoowa gwate mukyala tokkirizibwa kubanga okyala nawezi edda sikula nga olimu olubuto ola ne waba afudde era tokkirizibwa emyezi ena ninaku kumi
2: sanga to omwami
3: ewa omwami tuyinza okumalawo okuziika enkya n'agenda ne bagula ebintu ne batwalibwa ku buko ne bajjayo omulala kati ebiseera ebisinga mu kwawukana obukwakkuliza buli ku saidi ya mukyala eno kubanga ya yali delicate yeyetika omwana kati tutya okutabika emisa endyo ziyingiragana omwana yamujja eri ate amuzaala eno era ekyo kibaawo nnyo abakyala n'abanga lufuavudenabeeno n'agende olwokuba gumpa kukidde n'alunyiga eno
2: ebyo bingi tebingi
3: mulaba omwana kufaana abamu nalowooza nti oba yaddayo eri nayenda n'okwenda kumbe teyadda nayo yajja nalwo n'oli okulaba eŋŋumi lwaki omwana afaanana eri lwaki lwaki oluusi kupakuka nga periodi tennaggwayo kati omukyala nga akyusa obufumbo ye kimutwalira budde bungi kimutwalira obudde bungi kati bwanakyusa amangu ega nti kitegeeza na waabira eddeera mu bufumbo nga ayagala omusajja ono gwate amugjewo amangu ago kira byakwegendeza nnyo ebyomukyala ye naffe tujja kumutemeka omugambo ekitali ku mwami omwami ye ayina nakuba akkirizibwa n'abaana gwe ate oyogera kuomu bwaleese obuleesi omu bw ati akkirizibwa baana oba oliwo ali watali ye ayina omukisa oguwasa ekitali ku mukyala wallahu alam
2: byanzanyo tweyanzege kansooke ntuuseeko ku bubaka bw'abakadde baffe abateeka mu ssente aba sh family hardware family hardware bwatusangibwa wali eri wakiso batuuke wakiso kwata kukuba erigenda ku headquarters za district opposite masjidi Nur awo wenyini ebizimbisibwa bbeyi layisi ate nga birungi nnyo owebisangibwa ekirungi hajaalu na sirungi ojawaabeererawo ddala kakati oba wetaga bya plumbing byo nawe biri mu bujuvu atendo cementi obo twala munji nebigenderako babikutwalira ku site emfaiso basaze nyebei aba masomero aba hotels omukisa gugo we gulina mu abasubuzi musubule emfaliso ejo kuliko amagoba manji nyonyonyo dala bakukiriza no kugula unabo account yotekeko sente mpola mpola paka lono tukiriza ekiroto cho kankuongere simu ya SH Family Hardware ya Wakiso Rezero msambu tano nya asatu munya atano munyoba zero msambu zero zero asatu munya atano munya presi njibanja nisa juamlima msika kumigati alimebilisa tomo nigena msambu kete kulio kumpebe duke kulio kumpio mfuna msambu mgene mchapa jeno enterprises wali mchukubo opozindambu sake dea wenye hajirashi disenyonga atulia udala bakula keke migati mweyambi sake keza chine ninyate nga magoba ufuna manji abana mbatele kumu buji kubanga mlimwe bili sebiyambo mwana okubanga akula ngakula nobwongo bwe atenge bilwadde bibijja kumukwata at least abasirikale basobola okwerwanako nga tannatuuka ku mutwala kiruddu Zulafa Holdings Limited ye ansa kumuntu anonya obwangu zimbi amayumba go yagalage yagaliramu maduka ate mpangisa na kumala ke mirembe neddaba na Zulafa Holdings Limited bo bakuwa sente gwe landlord no make it a cash show. Katabone baba anjo mpangi samu mbele singo kubanga nyangu, kubanga besi kwa ate mbolonji. Kale kubanga yagala kubira ngobone mbira ngeyo genka mkwe simu oba kubireko omanyebi singao. Kubaya Haji Faruk eliziro misambu misambu nya kaga musatu ana mumunana atano mumuinda. Obe ya mkado fesheke elimi ya Rashid Kafuma eliziro misambu ziro emu asatu nkaga muemu abiri mumuinda. Obe no genda kuchibanja chawe bali eri emaki indi ku Golden Plaza okuinana paka lasti. Atenga Mokaru Enterprise Uganda Limited Haji Mutiaba, yazikuli ya zona, bulichani na vyo nina vironji bierele. Vya masanya za habili na plai utayo zilanji ya bulichika mabati tanka, mifaso misumari, mitaimba semidi. Vyo na, nga bibira muhaduwe ya babili na kankula gire joinzo basanga. Basanga wa nukuodi Kampala Shidi Kamis Road, Fusega Jevalio kuna Nashere Masaka Road, ne wampeo Gaza Road. Kankwe simu, omba kubireko manyebi singao, eri ziro msambu, ziro emu, kumi na mkaga chinana, asatu mutano ba, ziro msambu, ziro emu, ziro tano, msambu, kumi na tano. Kasawo, ezame kisikozi, bakutegeza, ntia masomero ganugu, naga baku nasare, paka, museke ndre, ate de neboardingi. Nona nedini, era bajisoso wazanyo, nadala kubira, dala kisinziro mwana wawa akomi, shoba, idadi, sanawi, yonna yonna basobola bulungi nnyo okwasaganya omwana obulungi ate nga omwana avayonga ne Qur'an ajina ku mwoyo kakati tosibwa omukisa ogwo ate nga n'ebyemikono mwana watu babiteekako nyesera entambula weeri abatumbula ebitone by'abaana biyamba ku mwana okusoma obutataganyizibwa babirina generator weziri standby generator kale kankwesimu ya Kasawo Islamic Schools. Kankwe ya Haji Kajaya Kasim. Eliziro musambu, musambu biri, kinana mu nya, abiri mu nya, atano mutano ba, ziro musambu, ziro biri, anamu satu, ziro nya, kumi nabiri. Basangwa nuno, Kasawo mutao ni mudistrikti, ye mukono, Kayunga Road. Katudeyo. Ono abuza ye Bushira. Bushira nakumaze nawe Bushira nakumaze ono Jamalu Emende Busauli agamba ndi imamu singa soma tahiyatu negwayo imamu bamanyo kubera ku tahiyatu oba basomera old beach ebirala gwe yonga yawedde yo danoberawo kati abuza ndi imamu abata todde salamu osomechi ngabwa mulinda
9: Genda maso nokusumira wo tahiyatu ebitundu tundu na lebitundu ebisembayo so biddam wano kuteka weduwa zendala zomanyi nito silika busilisi so nokudda mutahiyati yenyini na lebitundu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma hasibni hisaba yasira ebitundu ebiti tuchina buzibu nito silika
2: okay ekizibu kya Arab
9: Niyo walu aya ezili mfumati ya duwa ezo tuzi soma mukasira kuteziba teba kulane ziba duwa
10: ok
9: ee Allah
2: kare tuyansa ono abuza ndi abasajja imamu abakula mkuyunga njala za abachala bala mulu wabatia kubanga ili abasajja batilo kuziyunga
9: omulimo okuyunga enjala okusala enjala ozisiga ozikuuta akuuta gwe bakuuta byonna tebikirizibwa akuuta gwe bakuuta asiga gwe basiga byonna mirimu tegikirizibwa il haram negwe nyabo oli wakikola kyokutula katebe nibaleta umwana mulezi na jana utula na tani kukute njalaze vigiri na kuteze ngalo na asiga mchala uyumami umuito otia akuataku
2: na kugulaleza kule na kumuteka kuwa nukua tinga wa asiga
9: umuito otia uyakuataku paka kuleveyo echo chimecho kubili kuanga bachala bamu bo waga sina buzibu chimu tujieke buva yeke njini singa sangu umwana umwala nga yakutebba engalezo azikuta azisiga azisimula akolecha atine yakolachi aligo obujjo butagambika kyechimu ekikirizibwa
10: okay
9: okujja kwanga waliwo obuzibu nga endwadde
2: akagalo kayo noneseka
9: waliwo obuzibu nga endwadde nga bulwadde ekitali ekyo nedda

0: okwewola kya buwaze. Mu banka ne woba toyagala loan bakuwa kye bayita salary loan. Byerimu ku bintu ebikakasa nti ogenda kuba mukozi waabwe ebbanga lye bakwagala. Kyovola bw'osanga omuntu ng'alemereddwa okukyuka kaliya ye ng'ali mu banka yasiraanirayo.
1: Alemeddawo.
0: Baba w'ekifaananyi nti mulina sula mu apartment. Apartment yeetengeredde ya 800 na kwambuka. Ne bamuwa ekifaananyi nti olina okwevuga. Essanyu ly'okunsi mu motoka. Olina okwambala otuukagane n'omutindo. Akawooka 300. Omwana ono ekifaananyi kino. Amazima bamuwa kakadde kamu n'ekitundu. Avuga Romeo. Size motoka zitandikirwako era zezibira mu parking z'aba banka. Zezibayo. Hipusamu, wishi, ezo motoka 4,500,000 kuka. Babanka zebavuga. Ebera unge tukula sawa bina. Ngasula chanja. Naye ngafuna kakadde kamu n'emeka.
1: N'ekitundu.
0: Bamuwa salary loan ya 1,000,000 ameka. Atano. Ne bamugamba tugenda kutema nga percentage bweti. Olw'essanyu lino nti sente 1,500,000 zijja omulundi gumu ngenda kuzimbira maama ngenda kukola biki. Abasinga batwala sente zino nga tebamanyi na zaaki. Abantu batunda looni oli n'agikuwa nga tomanyi yakinagamba gobera ne sente.
1: Kwata sente.
0: Kakati abaana bano bamala okubawa sente. Bamuwadde 10,000,000 ziri ku akaunti ye. Asoka nagesa naka kanzije ya 2. Ne bagenda mu sije kafe Javas. Ne bazikuba.
1: Ezo lezi genda.
0: Okulaga abantu kye bayita arrivalism. Arrivalism mu lulimi olwaffe kwe kulaga abantu nti otuuse nga tonnaba. Okwo okulimye nga toli mu kibaya. Omwana natandika okukyuka. Ne bamuwa akamotoka. Byonna bibaayo. Natandika okusasula.
1: Waliwo kye sinategeera Sumaya. Okwewola ne bakuwa sente zino nga tonnaba kweteekateeka kubaako ky'ozikolamu. Oba okuzifuna n'obeera nazo nga za bbanja. Bwe buzibu.
0: Byonna bibi. Byonna bibi. Kasa zimala okakasibwa nti ziri gy'oli. Oluzikuwa zijirako bino wammanga. Processing fee. Sente zizigobako. Abali bewozeeko nkakasa mu kimanyi waliwo kye bayita processing fee. Processing fee wabaga nafuna 10,000,000 zibanga 8,000,000. Tweyongereyo. Waliwo kye bayita interest fee. Banka ziwolera kati ku bitundu 2 ku buli 10. Ebitundu 2 buli mwezi ku 10,000,000. Ofuna sente. Waliwo kye bayita insurance fee. Oshitegedde nti sente zino tukakasa tuli ogenda zikola ki? Kwezo sente balina okukakasa nti osigazaamu ez'okulya oleme kusabiriza. Abaana bano babeera mu banka nga bwamuwa tipu bwawangalirako kituuka nga kibi mpaka kweyiresa. Nkakasa nammwe abazze mu makooti mulabye bakiraka engeri gye beeyisaamu. Kiraka abawa diploma. Ensasula ya ggwanga Uganda kiraka ali kukakadde nakukka 75,000,000. Otuuka nagamba okulaba omulamuzi sooka onkoleko si bwe biri. Ampuliriza bino tetwerimba. Awo twavaawo ku paalo. Mbuza n'oddamu si bwe kiri.
1: Era bwe kiri.
0: Ne batandika okuteekawo embeera. Tuli ku looni. Abaana bano nabo bagenda ne bazifuna. Akimu obeerawo nga tokisuubirako nti wali yasobola okuyambisa 10,000,000. N'ofuna omulimu ne bazireeta. Ne bagamba tewali buzibu maneja wa inateka kubutesi mkono. Sente zizo. Tewali nakunoonyereza. Gwoli mukozi wano. Kontrakti yo ya miaka 7. Ojja kubozi mazeyo. Kati waliwo gwe baziwa nafuna kawundo 5,000,000 kwana mu 5 sibwe ziri. Nabanga ayingira lukaya ne bajibba. Yajiguzeeko bennyini.
1: Kanzi jo tandikirawo.
2: Madam, webale kungondeza bulamu bwange bannanga okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi. Naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
3: Lwaki? Ki ekyakutuuseeko Maria?
2: Banaye madam, okuva lwe waleeta Wisdom Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
4: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo abenjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanja ulo kungalozo. White Star Magic afuro omulimu ogwandiba domu nene. Omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
5: White Star Magic sabunu obungu webyewunyo. Omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko. Ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
6: Umwako guwede, mama lirizo kuseleke visurobe shukura ni bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansu wa mulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka bili abirimu mukaga. Kukuriketi overu gogo. Jangungo mtu sechi nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Ubi mitwale biri na chitundu, gwa linari city ya KFC.
7: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
6: Anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukura nbebizi wa administration bro.
8: Fungizo wa Pal of Africa Radio, biri abiri mumukaga. Akuye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jeto. Obundi webo. We teke teke. Lindirida. Fungi za tukole. Bili abiri mumu kaga. Akuye kodi. Lindirida.

0: Okay, bajeta Pale FM chikomi mumusamba kamza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo tulimu program na mwatulira lero lunaku lwakuna tuba tutunulira nsonga za byamateeka era tuleeta bannamateeka abakugu okwongera okutunulira ensonga zino okulaba nga tugenda okunzika program eno nga muyize mu studios tuina kanso na Mutebi Ismail gwe tuli naye tutunulira ensonga liraga enti katunulire ebitambulira ku issue yokwewola ebanja agambye kye kintu kinene era we tutunulide unakulwalero Ismail yatugene maso
1: tumuliddemu ngambadde nkya nnyonyola abaana batuuka batya mukasamba tuko kano omuntu okubanga akola nga tawummula ebibanja mu bulamu bw'ensi jetuweongera okula byeyongera bweyongese bikendeera oyingira banka ngo yine myaka 2 mwena ejitandikirwako oba mazo okusoma oba toyina mwana olusi toyina mwami toyina mukyala ngo buvunanyizibwa butono ngo inavunanyizibwa bwa kwambala onyume abamu kuffe ngo inayo buvunanyizibwa bwa jjajja ne batwobo nsiga ekifaananyi kya buli muntu yenna ngo ina bw'oyina okuyambako naawe abakwasizaako nga wali teweeyinga oluusi wabaawo n'abalina ne sukulu fizironi kandi ku univasite bawula abayizi n'osasula ng'omaliriza omwana ono atuuka nga bamuwadde salaeroni ya miliyoni 10 bamuwadde sente amazima nga tazirabangako nga tebatutte budde munnyonnyola zaaki tamanyi bya bizinesi nga ne bizinesi z'amanyi za kusiika chapati bamubaliddemu beyakula nabo betaga kapito wa mitwala na kutunda ngoye ndio mudala kasitoba ne mitwala 5 imiriza mudala gwa chapati business ya pichi pichi tumule bode nka deza milioni 3 mwe mitwala 2 ku milioni 4 mwe mitwala 7 byamanyi bya kuzakola ki omuto jamanyi bagenda okwebuza ko nga ina milioni mmeka 10 ziri kwa account ate buli kwa nnyonyola na amulaga kwa account ndizi ina to wakala
2: ndizi
1: zitukane zigwao mu space baya miezi 3 Ngatasobola kulambika na kunyonyola zaalazeewa. Nga wabayi na kinene nnyo kyasobola okulagalaga emmotoka. Naddayo eri atwala abakozi gwe tuyita HR n'amugamba sente zampeddeko naye nitaga musene. Nga tewali buzibu katukuwe top up. Banka, ebanja mu banka zezimu ku ngeri gye bakola muki?
0: Sente.
1: Wogenda okwewola mu banka, it is an asset to them. Kya muwendo gye bakola ki? Era we bawola miliyoni 10 bagamba otyo ebbanga lye zinaamala zijja kuba zikozeyo alisi obukadde 3
0: obulala
1: tujja mutemanga ku 10 kati agenza abugumamu ne bamugamba katukweyo katop up ka miliyoni ameka
0: ana
1: nga banka ebbanja miliyoni 10 ana omuntu ono gabanja miliyoni 10 ana ali ku grade entry point we tuyingirira mu kukola afuna kakadde kamu akasemba yo tetuna tema musoro gwonna tanabugumizibwako kumanya sente bazisasanya bati bazifuluma bati wanu kwatamu wanu tereka ku tabimanyi abantu mbola mu masuti naye bali green nyo ate abasinga tebamanya tebagala kumanya tebanyigira mu bintu bya kumanya oli agamaze siwuliriza radio n'omubuuza lwaki tuyina simu yonna ajja bisangoko n'ogamba buke kale katukusabire
0: Sumaiya buli muntu yewola abamu n'abateewoze mu banka beewola ku masimu bana abantu bonna abeewola ensobi bagikolera wa
1: ebbanja ddiro lifuuka omugugu oba obuzito ekisookera ddala nga tomanyi misoso gyakwewola newe weewola airtime bakugamba woba omuzanga weewola nusu ataano ozaayo nusu ataano mu abiri Sibwa chiba? Newe wewole 15 bakugamba tutaddemu amagoba ga 7% oba 20. Ate bw'olwisawo zisasula ne zeeyongera. Bw'otuuka n'otuuka ku seri tunuulira buli nusu. Eyoyongera ku bbanja eryo. Bw'otereka nga wewole 15 n'omala omwaka mulamba nga tebasasudde. Ogenda otuuka okwagala obasasula ng'oyingidde omutwalo. Ng'omaze omwaka wewola 15 ge magoba. Buli mwezi 7% yakola ki?
0: Egenda ku.
1: Erinnya. Kakati pressure jira wano. Omukyalo ono yangambye twewola obuwumbi 3 ne mubuuza bwali bwaki. Omwami yaliwo nga buli kimu kikola. twali tutandise ofulumya gana amabuloka ga 99 n'ebigenderako nga tusetinze omusingi n'ebirala tugenda fulumya amazzi nga byonna weebiri omwami nga yeesobola omwami we yajja mu maka agafe wange sseguku yandetera bulete zimpapula naŋŋamba tugenda funa yambuulira nti za bizinesi kubalange mu bizinesi we nnali naye ng'omwami ye muyivu yategeera ebyamashini yamanyi nti wano tebanzibye nga bw'obimanyi bwe yasinga yasinga amaka n'asinga kampani n'ebirala bwe yandetera yaŋŋamba teekako omuki
0: omukono
1: omukono bwe ntuuzaako omukono nze nnali nkakasa omwami ajja kubisobola kuba abisobola teyawangala myezi yabadde myezi musanvu nga tumaze okwewola
0: oluvannyuma lw'emyezi musanvu omwami n'afa
1: banka zijja abantu bamatiriyo bajja essimu tezirekera kuvuga nfa kansonka abiraani teri yasobola kuŋŋamba kigambo ne mmatira abaana abaali basomera mu galaxi nabajjayo mbayigiriza obulamu obupya nange bwe sinnayiga ne mugamba ajjati zaituni kakyama omumanyi ye muntu ajja okuwa obudde mukaabe naye tajja sasula bbanja
0: okaba kumujaka
1: kubanga ebizibu byanyumya birimu bbaawo okufanza sifiirwanga ku mwami sirina kigambo kye ŋŋenda mumusibirira agume
0: kituufu
1: okitegeera ebintu byanyumya bya bizinesi nze sikolanga ku bizinesi eweza na miliyoni ataano
0: ali mu buwumbi
1: omanyi wali kyebayita olusirusiru okulimba omuntu nti kyawulira kyowulira musindikira abasobola omutegeera oyo gwe musindikira certified counselor ayina obudde
0: yes
1: mubuku nnyo mu byebyo
0: ebyokubudaabuda
1: nze siri ne mugamba kati tukoze tutya ne mugamba funa wawandiika wandika ekigambo zaituni kakyama ne musonzi ne mugamba we namutuukirira kubanze nina we musanga nja mubuuza waliwo eyali akubiddeko ku bintu ebifaanagana bwe biti ate era wenna aba simubuziza si musango saagala kubimanya nnyo kati tudda ku ffe abaami basanze obuzibu nga bamaze okugwa mu ntata abakyala basengusa abaami nga bafumbo omwami agenda neyeewola n'omukyala nga buli kimu kitambula bulungi nnyo omwami n'afunamu setbacks oba ebimusikanga ddewa
0: emabega
1: abakyala banajjukira abakyala abamu tetuli bateeketeeke kimala abakyala abamu ba for better for better if you perish you go abanga mulambuzi omwami ono lwafunamu ebimuyuuza kyala nga gamaze bino saabisuubira nze I have my girls we have to go out for coffee
0: yes
1: nze mbeera ntya nga sigenze kubeera ne bakanso namu tebimu KFC we have to snap it we click it yenjogera eriko naye nze namu tebiguoliko nze sirina bbanja nze sirinayo mwami atunuulidde
0: yes
1: naye gwe oli mu bufumbo weeyisanga namutebi olina omwami yeetaaga okubudaabuda olw'okubanga ali mu bizibu abakyala banobye bagamba abasajja ebigambo ebibayuza ebifuba tuli wamu ebbanja litandise kati okuzitowa abaana bamwe tubalabye beetunda katuyingidde bemwafumbiza malezi gye kumwe aba abafumbiza anti n'omukolo baali embaga embaga yali yaloni batandika okwekuba nga bali muhanemuunu bagenda ozaala omwana asooka nga baagala kwawukana Akim, we have to move by principle.
0: Yes.
1: Abantu abatuwira ku pawu tulina obbagamba ebigambo nga tebaagala biwulira naye nga bateekeddwa
0: okubiwulira
1: okubiwulira obungu musamba tukobe mulaba mu maka obusukkiridde basajja kwewola yeewola n'azimba essomero n'atali wangaala ddiraba nakulituusa waalina ddikola ki
0: kubanga abadde ne pulaani ze ng'alina kyayagala maaso
1: kati nno yeewola mu standbik n'ayingira centenary n'amaliza ng'ali mu equity bank of baloda ng'agiramuza waliyo omwami nga banka zonna zimubanja naye nga tatuulangako na mukyala we kubanga abakyala temukyawuliriza amaka ge agamu mbabuulira abakyala n'abaami bavuganya nti omukyala adde ewaka nga ku mulimu baamukuzizza nga aguze mu motoka n'omwami n'agamba njagala emumotoka
0: ono tajja kunkekinalako
1: tebakola tebali mu kukola kwesitula
0: wabula kwera galevu
1: bali mukuvuganya na yenga bafumbo okuvuganya okwe tabu abasimwa magabe mulaba bali mukuba abasinga bageza ko mulimu omuzibwe nnyo okikinala kubasajja eh basimwa madamu bolaba baina unioni za baina bibine bibaga proud single mother nze yali tamanyi zowe mamba nze nze muzukulu wa chamu kadia bagenda kukule kano muzukulu wa chamu kadia na abana bana washite gira kubango lia abena unga gazo wenga biteba manjira na yungu olimu bufumbo omuntu omusajja buli waka omuchala ayagala Rolls juke Rolls we bufunanzibwa ayagala adda nabuzo omwami tunalya nno kubango omusajja ayirebye yebye
0: yafunye mwenkenyera mu byenfuna
1: yes wewe wola bilino okwesika zije jange nyina ayizo kwa kiyangamba kitufu oba mu competition ne Mungu libata eba kolizikia yadde bismillah ya Mungu
0: lwacho ganti bwe wewola ebyenfuna bilino okwesika atengo oba ofunye sente
1: bi ekintu kyonanga Mungu akiganye nagambe ekyo mu kiganye kigeze ojja kumbu yaje munakoma nacho olaba mulimu ebintu nga byangu oshegera nze nina sekanga yangamba abazambi bonna tugakole tushegalire Mungu atuwe akadde twenenye neto janga n'obujulizi nangamba zina twatu ogera kuzina in adultery nangamba oli waddembo okuba ne zinawo twatu nyumya ne sekanga mukano gwange nyutu angufuolwa inanga neto janga n'obujulizi obujulizi bwa
0: Tujane chizibiti.
1: Tujane obine chizibiti. Buli wafuna sendo ofunye milioni chikumi. Tugamba ziingiza ambao. Ndagala nyo kugera kubintu abantu bibategera. Ofunye roni oyingi de pichi pichi. Njogera no mvuzi wa pichi au kiza pango walilo. Pichi pichi enu. Wakaigo jivuga. Aba jikuwa de kuliko emitendera.
0: Mwosa sulira.
1: Wewe ze milioni nya obena bidi. Jovuga ne je bakuvugira. Eri je bakuvugira ajivuga tomanyi jaraga. Toso aji munyi. Kubiye ori ulide.
0: Ah mpulirize.
1: Ba jifiza ki mtu anonya ko pichi.
0: Kale
1: ori agenda. Olusi neddange fanana nga bwe yagala. Olusi teze. Duwata ripoti nza wiki noteka mwezi munonya. Olwana neri obera ofuge iye woy eno elabirire waka. Eligyo gamba jenjo kugira wenti. Wefula panga kumbe bakupanga. Omwana nakubira na gamba nze. Simanyi na chantu kako nzawo nyewo.
0: Pichibaji tute.
1: Pichibaji nzawo nyewo. Katulabe chenaba mfunyenga yo mzei nja chikute ilako.
0: Waluwa kantu kenja galo nzijire yo sumaya na dalamu kwe wola kuno. Abantu bano na dalaba mabanka. Luachi mpapulezo zibale ito kwe wole lako. Omunyu kutabu wako babutono. Ngatebu itidivu.
1: Temuli abana yunga na siwa lunji ba kusoma. Hakimu omutu akuli la kupalu kuno. Nenga akuli langa omutu wa munyumira. Nenga ebintu byotambulira la mubi yona mwetavu wabi. Kubabu ebula mubu wabu linjo. Nga tachimu kakatanga ko kugamba banange nina banka emanja ngenda ntya mu banka ne bakola kibaita write off mu banka wali yemitinda kibaita bad debts bad debts kwe kubane bakiriza nti otagenda kusasula
0: kiganye
1: mu musangule mu bitabo mu banka wali yo kibagamba amagoba mugayimirize tu asigale kuzino tukizoe wala milioni tano wakasimuli mugude mwa magoba katika kamu chitundu ze milioni mkaka chitundu wezi kubanji wakati ngoli tafuna angabu vumu bugamba kanonye na motibi analisti musasule echemi sana nobu dewe nyingine na ye banka anyambe ko bayimiriza magoba eye wala milioni tano zambu kampaka kukumi mpaka wano
0: paka mbudagu
1: kati omuchara namu yamba namu waye mituwa alaba
0: atano
1: gabudu wechu uyechu sachi mujukiza wana waje bakutwala sabu wajanu kangiro gachi kazi zujeje angechamka dia yatunde mbuzi ze 2 ne tuzikuwa Kumori musajja chibwe bigere byantunda. Byonna bivaayo. Ebigambo bino bwe bitula ku mmeme y'omusajja bakazi tulwawo okujjukira okwetunda. Ne wa stabilizing anoonya ake ey'okubiri. Kaseera niko okufuna wasiza. Agamba namugulozaako abeerewo nenja kwetaaga we mpumulira. Abamu mwebyo emize emirala mwegiva bayigwa okunywa. Obusiraamu tebukkiriza kunywa. Alkamal walmaisin. Omwenge n'ebitamiiza bikola ki? Byagaanibwa. Mu Quran Mungu yagamba ebyo nedda. Tebiriko na exception, tebiriko na namutebijiye. Naye tuyina abamu kufenga tuli tutende walirwa. Nobirira akacupa. Okunonyeza kulaga abakazi bibasinga okunywa. Wano mu ggwanga Uganda abaana bafuula amacupa. Tuli wamu.
0: Kanzi je tutandikira awo wenyini. Bajita pale FM 10 mu masaba kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Katisoke tufuna obubaka buno then bwe tukomawo tutandikira awo. Ensonga gyotuuseeko obadde watusemberedde okwonako ku biragiro bya Balamu ku bye yayisizza ku banywa naye kanzi gye tutandikira awo.
2: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. WPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku pulojekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, pulojekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku WPA Sacco. Eno yekuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, WPA Building, Opposite Access Building, Enansana Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate Mbalala, ku High Street Palace, tukubide, ku noti musanvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa WPA, kusitula muntu wa wansi.
3: Fungiza wa Pearl of Africa Radio, bili abili mumukaga, akuye kodi na te, tichari kuranga kolala, itisira jeto, obundi webo, wete kiteke, lindirida. Fungiza tukole, bili abili mumukaga, akuye kodi, lindirida. Ibisenge by'obulungi, omuli basketball, omupiira, motoka zambaka, ibikonde, emisinde egy'ekikugu, tennis, volleyball, netball, n'ebirala bingi. Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Africa, wamu n'emitala w'amayanja, full-time sports.
4: Asozi, hey. Negadunya. Chaji wiche chiri kuyandia mwonde. Ono musaji wa maivoria.
5: Agumanyi. Yes.
4: Amanyomu pira. Chigumanyi. Kwa kupo mzimba. Baina muta kati. Abafiri kubamanyi. Basara.
5: Yes. Ajabe rangono wayo.
4: Umufiri kata kuma mutindo. Umufiri kwa wocha yao. Mkapira nyakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
5: Adewa mtu mkumi. Ate ya sato mwana talamuna bibida.
4: Ule mtu undira. Ule wafunia mbuzo mtu undo. Ule mtu undira.
5: Yes.
3: Mkituli wamuna bukuko. Mkutunurida. Wamuna kwa kini nyebye mizanyo. Mkutunurida kwa sande. Ukufa kusawa mkaga. Mkaka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Yemi zenyebi marayo. Tubisubwa.
6: Umwako uguwede. Mwama lirizo kuseleke visiro vya shukurani bebizi ho. Echife chilabili raba ana. Abata ina mwasirizi. Na yolo gendo lunoteluna gwa. Umwaka buno tudamu ukuduka. Tuduka na echi gendelelwa. Tuduko lo kuchiu sobulamu. Uwegate ku anyo muzirimu rani. Biri abiri mumu kaga. Uansi wa mlamu ugo gambanti. Ukuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebizi ho. Ukuduka. Kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezi ugo muenda. Umwaka biri abiri mumu kaga. Kukurikati ove rugogo, jangongo mtu sechinomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo, ate jukira nti omujozo ugo kudukiramu, gwa mitwale isatu joka, ubi mitwale bili nechitundu, gwa linari city ya KFC.
7: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
6: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga, ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko luogulamo, duko rashukura nbebizi wa administration bro.
8: Echitongole, echa akida tu awalan, echi kutegekela dao musuja Fatihu Rahman yabuli mwezi mu bitundu bya gwanga ebyenjawulo nga ku mulundi guno eri ku masjidi Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 Agosti 2026 okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi masjidi Ibn Baz gwe muzikiti gali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Grounds tosubaba mashekha abalungi mu gwanga ebyokulya n'okunywa byonna bijja kubaawo na bwe kityo buli omu ategeeza omulala nti dawulusu ya Fatihu Rahman eri ku masjidi Ibn Baz ku Nakivubo Complex ku lwomukaaga nga 22 ogw'omunaana tusubwa okutegeera eddiini yo nga tunywerera ku akida byonna nga bitegekeddwa akida tu awalan
9: newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo wamala P7, senior 4, oba senior 6. Tuwamala kukusoma. Tuwaita bulungi. Obu ya gala kusoma funide uwa mwalimu. Jangwa tuwekata kumu lusoma luno. Tusome sa diploma, certificate, na short courses. Mujournalism and mass communication. Okola ku TV, ne ku radio, catering. Omuli ya kufumba wikewe mere nganda, ne nzongo, bakery. Okola keki, emigati, ne pizza, video production. Okukwata kamera, decoration, okutimba kumikole jenja ulo. Okola sabuni wemiti, ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walone half basari, eliaba isti kumi yaba nasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
10: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
11: Sibi yangu, Diary Supply Limited, gematagoka, gorino kuwaba nabo, ne familia yoyo na, gasingane, mubitumbe bie Jauro, Mugwanga, Kudipo ya Finkuru, Makai Lord, Natete, Masanaf Diary, Okumpine Church, Mperere Diary, Kubye Nyanja, Ekanyanya, Katwe Diary, Opposite, Kakumba Complex, Kawempe Diary, Okumpina Katale, Bwaise Diary, Kuchena Weru, Kawala Diary, Kukawala Road, Samona Diary, Kusamona Ked, Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited. Wajoka kasa. Ntobade tonyo anga kumata. O kumanye bisinga o. Zira musamu musamu bili. Anamu nya. Anamu muenda. Chenda mutano. Oba. Zira musamu munanemo. Chinana mumuenda. Asatu mutano. Nkaka munya. Simi angu. Diary Supply

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusava kamza mwenda ekula eryo muntu wa bulijjo. Sumayanga tuwunzika okwewola.
1: Nga tuwunzika okwewola, tekiri kugwe weka atandikiriza ng'oli ku simu. Nsaba tube ne discipline oba empisa. Nsaba buli muntu afunenga yo obudde obwebuulirira obutula ne senga w'omutima gwo. Waliwo ebigambo nga ffe ne tunaabyogera ne tunaabiddingana palwe ekoze ogwayo namutebi akoze okunoonyereza era obubaka abukoze eki
0: abutuusizza
1: mbeera ki gye tusobola okukakasa nti mmwe abali mu looni muzibbulukuka esookera ddala w'oba oli mwami tuula n'omukyalawo saawa 8 ez'ekiro muzuukuse omugambe tuula nina abammanja sigenda kusobola somero ly'abaana lya miliyoni 2. Tunoonye somero eriri okumpi 5,000,000. Emirimu gintagalako. Wenyingira ekibuga nfuna woteri w'entuula. Netunyumye emboozi mu kati. Nkusaba onguminkirizeemu. Waliwo byetagenda byetutakyasobola. Emmotoka tulina 2 emu erina okugenda. Nisabe iyo yebegenda nze sigalenga nnoonya kuba nvuga ewala.
0: Ebyo bigamba mukyalawo.
1: Omwami ng'olina looni nga tosobola kutuuza mukyalawo kubira zaituni kakyama. Kati ye saawa mubeere mu bintu ebiri real. Mwewola school fees. Mwewola okuzaalira mu Nakasero Hospital. Wanazaala abaana 8. Ugenda kukomawa.
0: Chicho tegeza.
1: No, watuka tutambwira mu bintu bya binu, mashallah, vibe. Uwa mchala, Mungu wa mugira nazala abana 8, mwomu, emirundi 8. Boka kasa tebali iwo, buno kula mugo sisi teji.
0: Chichi, nchale kirao?
1: Okuzala nedda? Muzale.
0: Nae.
1: Muzale, nae muberebe bufu, gambo mchala sisola kuzalira mduwa yo isuka 3,000,000. Tugende wa mlerwa.
0: Tugende kawempi.
1: Nja kulwana at least zinebili. Nja kuzee kumisa. E kawempi bana kwa ka special care. Febe mwangalo kakasa tetuli wote tubalaba. Tetuwa na kujukira manyaga mwe. Mutuzaba chalaba mwe. Ogenda kuanjula kuchala. Tula ne mchala ukubayi na kubamu kwa nogo.
0: Waluwa kantuke nja galo ku.
1: Chamkadi atole tantebe azilina ile diro dene weliti aina TV 2 wayi manyuke anaka sike na furu machisenge
0: ndabida wano
1: kati tutusumbu wanyo okutimba mumbaka kwa milioni yaka okutimba okutimbi obye mula bebye bijorobero na furu mjana abdo basamba na akasuku obugalo na kolati tula ne muchala wo munyonyule bachala bananga bali buli single mother gola banenda cheyombe kede. Yageza kwa omulimu omuzibwe nnyo.
0: Ogwokwe wanika kubasajja.
1: Ogwokwe wanika kumusajja. Ajja kukutulanga takuteko. Era wobwe oli mufumbo nga amagezi kukakuwereza omusinga. Nkuwa obweya mugano maulire malungi gatwali. Ogenda kufuka na cheyombe kede. Takula rose.
0: Sichitekede cho ogambi echo.
1: Bwobwe oli mwoli mchala. Ngobuli dagwe. Osukiri doli muna mateka nnyo. Nguwa maulira malungi nti ogenda fuka na cheyombe kede. Na abana banane batata basatu.
0: Abachara baina njogega nzo msajja taina changamba.
1: Ogenda chifu na luwari mkubira nga wete aga sukuru fizi zo mwana we akweba kileko mulonji. Nga mnyumba mulimuna mutebi. Nga kwe yambi sanga guasa sura. Nga kukanyiza nga akuze nga kujie mruselu abachara bawasa.
0: Songa ate wali mchala we.
1: Nga wali mchala we.
0: Na ulokuwa onuna fees.
1: Omukubile nga wali mupaka mchisenyi agambe na chirijabu mikiriza amu. Oja kunsa angena tete. Fees nzirina. Ngono nye mituwala asatu nga azikuwa itata womu anoyu. Nengo inusoko mwe ya mbulira nga toli mbufumbo bulala. Tuja marida mu DNA. Bino mbabuli nga bitufu. Oja kujie wana mtebingo kuogela nango ino kusasula kakadenzo kuuliriza. Bwemuba muli mbufumbo nga mumumude mbumumuzi mutegeze. Bemubela na mtu wanunewo gomie kondi mulugendo. Bakole nteke teka mfurumenga mwine chitiwa. mugenze wala bumugeze zako kunonya sente mukomye oti mutegera mutya abami wetu kabirire bizimu mwaka kumwaka gabuna kwa bane sente nze mu ku bintu byenti ako tata wana zisimu kubiranga konga taina sente
0: eh
1: oba lwachi te bakaliza fetwela nabana nga tufuna zezi mu ku milimu jetu nga tugenda nakugulira akatunda kulanji Nenga mwije sawa zezimu ne mwinyuka zezimu.
0: Mm.
1: Nga kwemoto kajua ina jaja wei ya juku wae na asonda na amure.
0: Gata mfuna zezimu.
1: Kama nabale zezimu. Echu mungu ya ukana zezimu. Chane mwa kunyo nyola.
0: Walu waka antukemba denjagaro nkwonele koko na mtebi. Jebuvude koko katono. Oliose no ole tabi nebya mabanja.
1: Mm.
0: Wali uo omukulu omu ya mkubile simu.
1: Mm.
0: Na ngamba gamba gundi ya mpese enteza.
1: Mm.
0: Ni waita waka banga. Nadamu na wako, naka gamba gundi, ampe sente zani. Ngendo kubida umvubuka mugamba. Walu umusajia mkubida gambi, ayagala sente zi. Na ngambu ya kubida bantunga chikumi. Kumbi, ye wala sente kumutimba gano. Katabe mitimba gano, nga bagenda bakubira bulisimu ye kubanga andoza contact sezo bazifuna.
1: Mm.
0: Lwachi batumala kemire mbe, chiba kula chiri mateka.
1: Bate kwa kuteso kubanja sente zake.
0: Ate bazibanjanzi.
1: Omuntu abanja ate kwa kuteka wembera. Ate kwa kuyia, abamu kalaba kalaba angabu wana wangu suta. Okukaka santi ya kuteka kuchisengi mpaka ngoza sude. Bwewe na likirifu wa matuwa tambula na huo.
0: Lwachi bakubira anza atabiri imu.
1: Bewola, kubanga gozo olo muba tuusako ya vakula yini. Ateba kakafu, wena ye mwinyumia. Waya tukila mwusimu ye yonana akewena nateka ye ya hakimu. Baga mba hakimu kare gotuwe ya mchala we. Ama ntupa tumanyi nyone bachifura haka manjiro. Mtu wateke simu yo mbanja.
0: Mm.
1: Ashitagena. Mm. Chitumaze okwa ukana na abantu. Abantu muwe use. Mm. Msaje ya situ kanga bala gaba mulekwa tuwali murumbe. Nagamba bomba wele. Hawaja kusoma mpaka iba. Mpaka kati atio kwera ambikoru joro. Mwe ya mabia mutasobola. Nzakimu sisonda mbaga. Ira wonobo wa sanzeto nsindi kila. Sisonda mbaga.
0: Ogambi yote?
1: Sisonda mbaga.
0: Wenama nkulachi?
1: Tuonkubira.
0: Bajita pale FM chikumi mumu sava kamuza mwenda kula helio muntu wabulijo kakati adhan etuse tuwe tegeke tugende tusale solatari isha adhan njiraba wanemazo kubanga esembira na mtebe chicho unzi kana chonga buenteleze chuma chino tufuna adhan
1: emimu kububiwa okwe wola okakana oweuka mubana mumuchala kuchalo na baka ba parliament abamu abakulaga dibenga liye kwewola njo mpaka parliament ayingira parliament ngatawa udwa bade musomesa musajja watu sewungu tachira banga ko afuse mp no mulala teka weli nyeri kwangu yide meremenya mereketa
0: nkeretanyi
1: baba wola mpaka kukawumbi ngate wali chata deyo na mgamba fekasta waza yide sente zizi ni mkama wafi.
0: Kendo kule.
1: Nibamu waka umbi na kuata milioni bibiri na ingila balonzi. Naga mkule pati. Asigaza mmeka, lunana. Naga mba neta goku zimbe nyumbe mfule omubaka. Nage na nafu ni nyumba bazi pangi sabupangi sizwa zabi seda. E nyumbe yone mgamba, hona lebo, soko tuwe milioni chukumi tujirio no vetinge. Na yenga ajipangisa. Landio ni nasoka na inamtela kechi kumi ya tanu. Kukawumi tusiga za mmeka, milioni bitana atano. Na gamba angomu baka, ninotege kia masaza.
0: Mpira, mpaka za mpira.
1: Ninotege kile ye mpira, ino kumpuri ya nakajia. Nasulamu milioni nazo, tukambenga kumi. Na kiri, nakala atano, kwa constituency wa nini. Nasiga za milioni bitano, na kuata chibebi. Hebiana webirie Kampala. Tebili ankoko biku basigiri bibi uzo. Bime kituwala ke Dubaya.
0: Bime kituwa bugumba.
1: Tachini ya mbako chuku wa sigili bibuzo. Sike na leye yude.
0: Sumaya ya katumaru kwa asina. Baji ita pali FM. Katusoka tufuna adhan. Then we tukuma uo tutanikirao.
2: Adhan kuchukumu sumu katumusu mwenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gumune.
3: Echifuba chikulemeddeko chikusiwa chirakira techikutuka obusabubi. Nawe alina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave cough and flu syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi. Ofuna ekiketo oba gas mu lubuto. Gwekozesa Lugave alusa syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasi

0: Mateka gachina ambika nti okutunda owettaka atekwa butesi. Okutegeeza ali kuki? Kukibanja. Kyabuwaza sina bya government oteba. Kakati awo amaliriza nga atandise okuwengeri ye gyalabyemu ebintu. Jukira omulamuzi munnamateeka nga Sumaiya. Kyansingako nti yayina omukisa okutuula wali. Tuba mu buwayiro. Asinga okutegeera obuwayiro n'endoopa n'empumba wumba w'omusango gwe yafuna olunaku. Omulamuzi yeesigama ku biki ng'awa ensala ye. Bino bye bimulambika ekisooka facts.
1: Obukakafu.
0: Byasanze ku fayiro yo ne ku ttaka gye yagenze. Kyobola mu misango gy'okutta oba omuntu ng'afudde baddayo ne bakola scene reconstruction. Ngambye ki?
1: Scene reconstruction.
0: Kitegeeza ki mu Luganda?
1: Okuddamu okwekenneenya ekifo omusango we gwaddizibwa.
0: Okuddamu okuzimba. Baddamu ne bakugamba ntuddeyo. Nami tebi yali agala middaata ne bamukubawo bateekawo kaddole. Ensinga eno yali etunuddewa. Amaaso gono gaaliwa kubanga buli we bakizzaayo baddamu okutambula ebigere ebyokukola omusango guno. Yasangibwako ebyenkumu bimeka nti byali bya mukyala. Nti Namutebi we yali agalamidde waaliwo empeta nga siiye, waaliwo n'essimu, waaliwo engatto za gambuutu, baddamu ne babizimba ne babipulantinga ne bagamba kino ekigere ngatteba ya mwami, teri mukyala ayambala ana mu munaana. Scene reconstruction. Ne peni eba yagweri. Bagamba waliwo agwawo peni, mugikwate tugende tugiggyeko ki ebyenkumu. Omulamuzi yeesigama ku mateeka n'atandika okotinga constitution. Ti mu kawaayiro 247 kagamba emmaali y'omufu. Akawaayiro 237 ateekwa okwogera ku ttaka. Akawaayiro 22 ko kagamba nti constitution eneebeera nga waggulu w'amateeka gonna. Ate n'akkirira n'agamba akawaayiro 301 kanaakwatanga ku famire. Akawaayiro 28 tunaatunuuliranga ensengeka. Nakati landi akiti egambe etya nti ow'ebibanja naye amanyikiddwa. Tuna bona faido kipandi, tuna ne lofulo kipandi. Ow'obusulu n'envujjo obadde oziwaani. Bwe tuba twogera ku mmaali y'Abayindi, the Asians, amini be yagoba mu mwaka gwa 72 awo yabagobera. Yabagoba atya? Bameka amini be yaleka asasudde kuba ayina be yasasula. Bameka abakomyewo kire imiga nga balimba nga muliko dize gwanga basasuwa.
1: Sumaiya, njagala owumbe wumbe kubanga njagala bantu babeeko bye bakubuuza kwe bye tumbasomesezo lunaku olwaleero.
0: Kakati omulamuzi atunulira ne customs. Kwaliwo ebiringa ebikula mu ghetto omwana abavubuka abayita ku munene amugamba warapu. Hey nigga, nga yembuuza yaabwe. Twafunye abanyepere bogero nyimiru nyepere bavubuka batonze bwekikaba kiyita kinyepere. Okitegedde customs nti osobola okusanga nga kilo ya sabuni wa White Star mu kikubo wa 1508 ng'ate mu owino wa 504 naye nga wojja okifuna kyebayita custom mwe mukola mutya ebyammwe
1: eneeyisa y'omukitundu.
0: Thank you. Byonna omulamuzi abitunu abadda. Abedda bwe bayina obudde omusajja yafulumyanga judgment ngeri ku mpapula 8 naye nga buli kyawandiisa otya. N'agenda mu ddiini n'agamba nga nze neesigama mu nzikiriza y'Obuyisiraamu. Okutta kwakulimirwa, okutta kwakulekera Katonda kubi nnyo.
1: N'akootinga ne Quran.
0: Yes, ne Bayibuli ne bakiraga ng'agezaako kunyweza nti naye gwe basibye otukanuga neeyanzi zonsi bye bulungi. N'akuba ne kye bayita president nti mu judgment yemu yeekoona ku balamuzi abaamusookawo kubanga akimu kino kitwale n'awampuliriza teri musango gwe mugenda kuloopanga mupya. Era nze teri waliyo muntu ammalira budde nkebera mukebezi mu bansookawo yaguwangula atya n'ensengeka ensonga yo. Okayanira ttaka n'oliyakayanira ttaka byali byamufu n'ebyono byamufu. Tewaliibwo munnamateeka akulimba nti mukugu nnyo era nti tumukootinga nti kanso gundi wayitirira. Tubawa bitiibwa nti baatusookayo naye mbabuulire amukadde magezi nga ne muvubuka wagayina.
1: Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula heri omuntu wa bulijonze muzukuru wa jaja buda kayongo hakimu tuli mu program na mwatulira ndine na mutebi sumaya munamateka omutendeke ali ne munamawuliro omutendeke

0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aani.
1: Owaaye naye oba mugambe naye kanneveemu mugambe ngamba gwe tukola ensobi okukyusa akalimiko n'okajja ku 17.9 Pearl FM.